ade bale ari injiniya ko nyaptin makallo karayen jin boros kram ita ga tela daji ko har mi karanto na tundo ya sau ulada krinye sha daji boros kramado ne komtuna duro papal rogayen kawrun daji fule da krinno

0: Abdullah aye Abubakar Muhammad kare to no tuma kun barine andero kla kusu tumona aden boy na sidina lenye boy nzida fanyo
1: uma sin Abubakar Muhammad kare to kam lamara kwa bare mana tuma shi kusudu alaman dibe musamman ma kusudu gonya shaka sarata rungilaro 30 paro waida tum a umradino ye doni tidi mbu alama na juri laila so litari karta so mantia saso a oso dide lamar biya kuwa bari ha jamami wa lezina la mbunum tala grinum tuloi so a oso filandi yuro olo numa kusudu mkala don kamaro larda adone kura kura kada amerika so a oso ingla so a oso tukso kalanzan kusua ya kusugotu dungi indiyo kusugonu kuna kusugonu maeba ay mangala ya ilani ya edime di shima diyo shi kama banka kura dinaye walo banka are nga waman kusu are ikada gameti nanjira ero tena ahoro nga wan karanga are ma kusu bilen pal lamar kulo banati yeso so lamar nji ama nji ngila yoyeso kada tedena ama nanna ngalar tarti paro runya apima ngala ya ilalia sadina ba ahodo ni kamambi ina sarai shiro ya awasimbi ya framework simbi yimlan kusudu bank kura gamna awede bank kura dinaye kama wolo bahangde yimlan awala ngala

sanaw daje kuma loktun da yasa arak reta so ya ka loktu done kla hora ya kratia sa dana sawanyi cidai hadiza da wute nan diro hora gre a kla hora da nan diro kratin.

0: ke ya tsade ba nduri sanana sahan za montie montrol da marantan nabja sandana million pya kala la ta sa wata platform sai ade musamman ma state and yala ye da zauro mana lamarin mu ba da zamzuna dai kwa shima do kuzu gwanum kuzukro ya sami na wallon ma dai kwa audo ne na sai shiro ibi will education you will future lamar ilmi ya sami ya lardi de hunz dukso ba ya sama dandalin zir afima ilma kwazna ba shi ilmu da shima fertramo ilmun graja ai songlajin lamar lita graja lamar kariya bangnum tulo ai songlajin
1: alangoro da da zaramin abi gwamnati su diya sandi kawado ne ta dirro dola amurka biliyan fal nuda uwa kusuro su mayan ma'adar kawado ne kwamzuna ma'ada shilan su diya sandi la a wala faidan gade fu tudar rosodin masu diya sandi kawo gultuna ma'adar
0: dare laro shawarar da wani yake na da kuzu da digi kuzu da aka zukura faida ta da a sha kwazuna ba amma kuzu da gonin ka zukura faida ta mi waltum kuzu dandiri mai biya ni min ngala yaro faida timiyawo ayi man yaro ngala ya lalaya ro walzi kuzu waltum biya ni min waja da haikwa faida kuzu gote da alayan baraba isu wazira
2: ngala zoro harami karantu ade bayan doni Abubakar Muhammad Kareto notuma kun bari ne da fanga wato nas kuma ro kala kuzu doni gwamnati lar Najeriya waltu burin sarero na baitumbal dinayelan mazinayen klan a bayan na su da fangata ta ji harami karanto a yi rucuru bayan notu mai su na mada kuradiyar ma kusu gwamnatilar Najeriya she mazina ma a da bare wasu da tawo da nasha fasal to ne shi kawo kusu mai falgultuna ma a da lejin tawo da bare wasu da lejin kininga duri sinana ya da tawo da shi kawo gultuna ma ada lejin lamar done yanau falte injisti ya da she kawo da nadro nazinwa tawo duro daifule ada kirin isha solmana da nadro kanyan

0: gila zoro harami kurntu tumangana tamtam play adi apa no suro para scrum doni watren adi ma modulo ne suro para scrum doni watren din zande tinde kala gwamnati lar Nigeria e waltu ko su doni prince dollar billion doni america ne falnuda waya mazna na baitun baldina e world bank no tuna ma de clan para scrum do ita katin suro para scrum din dalil doni shi ku su mai de nan duro bayange fanwa ku su de nasha gade gade yak lan mate awa gultuna ma adro yak nasha gade gade yak yelan shikawodo chetin kurade ma not my bayna sidana kala shikusu tumona adlan adema ngawo shinot made bayen sidinan hatta kala nasha doni awa kusuye tumoin madedin kabayna sidu pantina yo gele daje ne karuntu so da aye bayan doni shi not madia sidina kura da ma kusudo ne a gwamnati de sumo awa nasha gade gade yake dajilar Nigeria ro sidin magultuna ma allan lamar ne ce ta awura ta dure suna na kamba ta ali childhood development gultun madia nasha din beji social protection bay facility for climate resilience bay awa yake gultuna ma ad sandi bas gwamnati lar Nigeria da kawada cimo lanye zol manando a manaida gota badin yan zola doni an da boni ma da sandi ma super uskupal deo lar pol uskupal deo araske super au super lar super fol o deo indi super lar araske deo yin an da boni da ji kwa lanye zol manaida gota badin yan assalamu alaikum
1: Alaikum salam. Ana yari da yafi.
0: Wacire.
1: Kalewa sai alhamdulillah dan ji.
0: Kalewa sai kamar askara.
1: Kuma kana guru premier, wakil karakar radio karantu.
0: In kala zoro kana nya karin tuma gana modu da karin nan je.
1: Sai dan je karin gana. Abubakar kare kai mana da macce ta muzuna. Kurushi tun maro Switzerland kalan zamma da na da wan ban da ana da Nigeria roher macam ansirani. Buruman shima kallafi kin da wuri tuluwiya alwashi marannu biyanu ya su shima sai ya zugaga buruman Najeriya da zugaga kallafi da kilan zana kamar gai am gwamnati Najeriya idan ci tulo su Switzerland tribal zai kurushi chai da kuisi kuruku su shiro dibixin sai ya awosori nambe am kan da kwata kwataro awodo sai na farabe sori da am kan da sori bau kusudoi wazi nari gabate ya kusudoi ngawe wazi na kala laisa asen gulduna kala nzi lai kalaban sita lego sosana liye beri kuma beri zani lai awodwe kala ni kusu gozana gozana ndaso machira zana bau kuru andesa pia iruwa umana yende awariye nare awaru wenda ruwazi nare wende nagiri ya ruwazi niro saiso kala kinyen Dedin su kana da kunguna da san guzu da sabiya don da wanzu ya suro lardi yarin gaga na la kriza dunan samo kalan da rogozan shari mari tafi soro mana yin shi ma wuri yana do ji ba gun zana da ji bo kon do yin gani na zan kalan da ma bo kon gala da zan bau tonton da so man kure tonton da ta da so san ji shin kun da so man ji shin ba na dariya kafla man kurungawo adelan kaba daya monti da gulzana kilan garin dayo tekkon kilan duru kusuro duri montero kun muna sadin nada
0: yo kana suba kawai don samun din mana da min ma'adu ba da ya tuma gina
1: nda so ma da ba monti ya same na suron
0: kawai don ne a waya ka gulzana ma'adu mana monti ya sadi lamar don ne wura ta auce ti dore suna na kan ba te
1: yo ne ilmun zai kalan guluma na yo kan shi baro gon yau yana wuya fa gulzana da bare su sa kana na bare kalan zo da karan da so lan are walan bare kakkallo to din da so lan biya duro zan gilan zuma karadin am ne zan fana da duzaiya mana shi ma da sauri mana goyi ya daran man bare fi kuru putu no tumare gulzina ide kudo kalan zo da taki kalan zo da wuran sosai taki bufan duku masar buya kinna din maman taki bufan ci ba wala shiri sa sai
0: nya asun gina ro wallo no ma kusumo da faida ba kenan la
1: faida ni ni dai sudu kwata kwataro amde wato sina jerian maler de hal kelan zero bi re kusu da majin nasarare interest kelan zero sai ya ziga za kusu jiri kuma a wodo kusu sai rasarin dai sai a washin dan sori nan dai misallo kuma kan do kaderin zu cika su yande ya drama wani mason yiro kusu kare sari yiro kamti ya kader za kan kin samo inda jiri shi ba da nasara da yaro da mazai
0: nasara da sai ma kusu rusadin gulzala lalar Najeriya le zu choro
1: sai ma sai ya ci da nan ziga da ya aro kusu mosai dalil su kana da ayinan karo kam kusu buroi ma bi azu yiro wultana sadin kuru ci da de kan ma sadi rinda kusa ya kya wula ya fir gwamnati do tinubu yi suna da nayi do a kanabaz suta lagos sana da sokoton gozan lagos sana gozan da so bari za wallahi bari kuma da so ma bari zai am zo wanda zai zo inda interview ne za soriya kida da sari na kusuru sari sari ya kusuru dafa ari shi ma dire mana dire ore bo adog awo awo awo ba da yari dan su kana da kusuru gozan na ruma are Shilan zabe goro mazan giya shilan awodo yayi laliya fadin fadin na bawo
0: kun nan zabe amma kana mana zabe sari diya mana karne sari diya suru awodo ne kawodin sadin madu komzana din
1: no awuwa zuna di ayo na funa ana fakke da guzuma a harbi karfana jiri shi ma da sadin sai awon ganda sana karun zairi

0: Glazoro harami krentu raju kwa suro paraskram dwene kutu nungule duroga ya noden na dwene putu adata dia paraskram kutu nungule zol mana ya nandiro kanya ande abu nukuru ade ma kutu ndo sadabu yengkuyi na dwene paraskram kutu nungule nye boni minma zortu bau kuru ade ma kam lante bau nasha ndon awdwene kaziro walzina puti mbejiro walo na ma daji nye boni ade ma kaladin kutu dabu yengkimia daji kaladin maudua gonya zandenyan sao kazi dwene kultina ma ade lora mzitu onduro mabale ari paraskram dwene kutu nungule da itakat kakin na dwene kwa zol mana edale nye kanya nye ande abu kutu mdabu yengkumin azo ladoni ande aboni min madia sandi mas poros kupal dio lar pal us kupal dio aras ke super au super lar super fal o dio indi super lar aras ke dio in ande aboni mia taje kutum da ben kemi lokto banat baro le nye zol mana da gota bar nyan so kutu jami da fan turo assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam bale yari ndawa tikilewa
0: nam krewa sile alhamdulillah
1: Ahmad Shago Mangura Malaria Wakil Karaka Radio Kirituye Manajin
0: Glazoro Ahmad Shago ma paraskaram kutunum gulebo
1: Yawa uru kutire kala nguron di ade ade riman kara
0: Naam
1: le munagare di rin kalkalna li Tripoli sai shidoni di Nigeria Police Hospital in Shano Tunare Alkomi la Shano Tunare
0: Naam
1: yo kalkalni Tripoli sai shima tirin shima gawrom nguron de ido Sado ni kwalta nzare sedindi mkwalta shima atiri isi chichi landano. Yo chaman kure man loktu doni kawu kwalta refiti in maro. Loktu shima atiri nchaman andi ngawe yari. Andi manjiri andi azamdu. Yo so ware resi kida kwalta re isi nandero nazi ya imartamu onjin ma shinji atiri shuro zawal sari. Krimaro nguro njen njifizi ya kala simariso kaliriso zanariso atiri njifijia sama andero falafalaze isu sakdoni nasha abor kochi soro lejin yo nashi matide shie bololo nde bololo shima atide fatu amaso gagarata nde yo shie sumburu ya kuru fatu amaso rogain kaungawe la alabara siki kara university andia shia karingi bulama alatiba dizana kala leishi njishima atide shuro zawal sari kara university bula shima atiro lejin sa manazana do har latima bari zana ro kuru waza kwalada a contract shima tirma ga so ndi yero noti yo martan mu onji no lo no ma andere kalori fandi en bayai shinji shima do andia kazi yina tir marta andero shiro zawal sadia kalafu na ro au bi kala kara na ro le zauru ande suro sholen karai yawa kalori fandi en bayai bi anjiri shiro zawal sadia nanzu le tero le ja gana kiske amarin giya teida nye suro sholen karai Krimaro manguro di shiji pal tsimburuna. Yo nanzi la li tiende nala nkuruson li jimba asalamana alaika man. Yo adu makuti ndio dai ala kusumo karuhin kirintina ro.
0: Amin ya rabbal alamin. Glazoro Ahmad Shaguma nguro malarie. Dr. Agonum bonum kurade makuti mdabu ya ngimaro. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa
0: barakatuh. Ndawa tukilewa.
2: Umar Alhaji Ahmad Alhaji ba gwamnati ba
0: lauci ngila konum duka na lasida zina Umar Ali Ahmad
2: yawa balari wa fa dinna
0: na'am
2: ya monti osin banjo bolori garata arid bolanda dana mare
0: na'am
2: so ya monti rin walta farzana waltan gawarin kalo rin gawalan farzana da tsara da kidai
0: na'am
2: so di ya sai ar time su kiya ya lari da machine kada noro sama na kwanza ne sai to ta kwana ne duniyar zauro hadari waje istanto an matara bakkara ko kama mote bakkara
0: nam kwalta kalo done sillu nga monte da
2: ah sai kwalta ke borori ya borori ka
0: Zawal dino ngana de Zawal dino ngana de Zawal bolore biya Kuros me tayaro lezena madina
2: No no Bolore biya nopi
0: Kolta burila nasha rimbejia
2: Kolta biya UBA Kolta nini kranga wana Lezena nini kranga wana
0: Umar Ali Ahmad ko num dungala rasulin bawo tumangana ngala ro nyafa nyemba waltin ya ndia bone wani mare na Shamdu Kazi wani mare na Tokyo Rolgin. Assalamu alaikum.
3: Assalamu alaikum warahmatullahi.
0: Wa alaikum assalam. Dawat kulewa.
3: Na Sulaiman Morana na cike mana jin.
0: Modu London cike.
3: Are da wa tukulewa.
0: Kulewa sallallahu alhamdulillah.
3: Alka mashallah wai ko ku tudu ko.
0: Na'am.
3: Ya sande amuradu ku tuda hakukin. Sama ya mata rasulu ya wanda karuzo sari amsa da talam amsa amsa na zaza alkuti ya fanzudo.
0: Na'am.
3: Kawali kiji kiji amsa duro guza kuruwa da doi guza ya rosa chikazan maade guza wende karuzo lan awa maya wa matadasa di
0: naa
3: ala kutifondo kutikan indi midi kalama ala mandi ro bulay dadana wazi sasa dindi sende wende kama zaromana kutu guza ndu ya ipadija awa kakanzi hadith alay wano kangama alay wano guza daza wende kama za soro kawali kutu kutu guza ya alama kutiyo
0: naa Amin ya rabbal alamin ngla zoro motu ngoro London cike lokta gonum wonum kurade ma ye kutum da ban kuma ina assalamu alaikum
2: wa alaikum salam
0: da wat kulewa kulewa sala alhamdulillah
2: alhamdulillah umma ba me de goni kulewa kando ni yabo
0: ngla ba mele kando na skurman na ndabo
2: kanda na sun yabo
0: ngla ba mele nya krinyan
2: a uru kutin yare
0: na'am
2: kuma mato yonje tara kire ma yange gojini
0: ade
2: dika foran kan kutin gunde ala gake kala andi diai kampuna bari kala mana ka kamla mana ina ala ka kallin yero ngo yero mana anu kambe su ta kimanno kenan una dan dal kura ta hala ni anan ga yau guri da ta har kan da alƙara alimin an dina ko ko kan wa ko tunan indi kan wa karami shi ne indi kan wa san din ne bi kuti da bulan da da rin da nan kar kin je mana yin ginya mai ri gore ni mai ni mari gore ni tun man sha mu yin ba mai ri indiye so har nan ka duro mai gore turi tun man ayo wajin ba kun mai ri duni ni ku audi nozuna nozuna ngu guru kalmare guduna mare samajena kuma rabbul amani kute yusu yero ni kapgra yana wani andiro masharo dona andi diaye turu yeye ni yo kamiro manzu ne tununa ni yero gudu turu no andiro shin arwani dai kuma andi bulama do ni bulama mi ndu ko mu ya samaji ku ya kipro dana andi diaye mare wani mare
0: na kuma ba mele abika zido
2: kabi injere ande jaye mari gannate karatu musa kam duniya kam jaye mari babu guna din shima da turu da gako
0: nayi bulama da
2: ande bulama bi wuri bi bulama bi kutu ne lindiri lari ne nan kar wuri cin da ko wuri bulama bi annan ka duro kutu da dija samiyen indin ku bulande ko jana ngalce injim bo bongo era mboye ngala ni ya kuro kero otoro kam ngiye gobina kana hanya sike ngudana arunan kadu andi diae mari andi akalepta usabu kurumaidi ngoro ko dunia doro ko aye mana bana mazal ni kira sini pa aye pa kira sini ala bara
0: grazo
2: arunan kadu andi apana sabu ngo gunya atima ge de suan ge de konye marangna pa
0: glazoro apa mele umana kondoe tajin ya lokta gonum bonum bainum da himain da jarami karantu wanda kan jase nan da gozi faras karam done kutunum gulle kuna karau da raso mi tafis ko uskunu da waran da jikwa to sulok to ganaro lenye ishe pule ada krinya da ji faras karam done kutunum gulle duro walten

0: Gila zoro harami kerentu ndara somi tapis ku uskunu da wakuna karautu manye lambeji tomtom pule ya adi apanua. Razi kama loktu ndesa uskure ta uswaya kakaloktu done kila hawaraya karatia sidina na done sawanyi chida isha tima lawa mungune kila hawaraya dana ndiro karajin.
1: Surabula jakana ifuma na kunduga ikire borno yala gidilir na ajire lan loktu den bile alla nyamakulo iso de kunda amjili lan karata na swaro nga munde tu malim shaso nyamakulo iso da teda zaba na zana sana inklan haur rafan win harimakuru suro kire yobe yala gidilir na ajire lan loktu den bila kumunde ma aden lamaru nyamakulo ikrim teso ade kunda amjili lan kara inklan haur rafan win bare okare kire so de ifuma na ajire ya harimafuma na kunduga ikire borno yala gidilir na ajire lan dusuna maso adu nasha kulo bare lan kunda amjili lan kasharu nga unji kumadu aloi ma adu kuzukuro falala zuto onji mbasa na inklan haur rafan win karabuka kanji mwole na ptiklan ze ilaye kama kishana degi soro kerea kunzembe ya desindulo samzuna soro litari nguro jazere brinyer wa ekre borno yala gidilar na ajure adilan jamide moto kasuye gritima so are teda tala miza fleza na tena soa loktude ngire alla mfutu diolfu maana koza ekre borno yala gidilar na ajure ma are teda zibatien so gula so tolo so ade mama shaulagi di kapsuna

0: glazoro harami karantu to magana tamtam play adiya fadwa suro faras karamto ne taman kariya kasuelan daje kwa zol mana dukata nyai bonum kurade ma taman kariya kasue nasha na doni dama yadin ajirbe yankimin assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: Oje kan shiro faras kan taman kariya kasuwar duma na jin dan da aboni mi
1: Ali balai Ali ma sai ma samai nan gura dan kolokolo a inda su da ganyen ba
0: Ngila zoro ma samai na aye taman kariya kasuwe na shado ne Adam Kolodin
1: wala ka ce ga na ga na sai inda yango kuma mara ho yin karasu la zub zub kana ta naira miya miya ro kuma su lagi
0: na
1: alai ho yin gai zub zub naira miya miya ga na ta ho yin kuma na ka ta har ki aruki
0: ma sha Allah
1: kuro difino takade chor paya naira tuya kin yarwu ngala shawa madono
0: na'am
1: amma gana la kidin tiyan ma da kidin naira tuya kin yarya kin ale rasulade kuruna ga dangana ma kan diya kai isa ce tuna rukuna alma wada in kuro kaso tana ma da wala
0: ma sha Allah ngala zoro masa mai na guro Adam Kole ta jinye lokto gonum bonum adema taman kariya kaso ya andero pe ngimaro Assalamu alaikum
2: Wa alaikum salam
0: Oje kan shiro faras karam taman kariya kasuwar
2: Bala din dawata
0: Kido assalamu alhamdulillah
2: Ma abba bala jakana manaje
0: Ngila aye taman kariya kasuwar bala jakana din
2: Bala din galon je borno je go kura ngila din era dufi dar bala din
0: Naam
2: Amma arum je an era dufi akishire bu zukran ma
0: Naam arum du
2: arum ne a kama bin bin lowe national
0: na
2: yo kama da balaji kwaji ne kiri are gana da she tera da gana suru na gana sauki a shiri wannan buda an bi bu sile ware
0: na
2: kepti kara ne na dumi otulu so balaji kepti kara male
0: na
2: yo kama da balaji kwa arum jere kwa shiwallo shiwallo ne na dumi otulu yarwa ne shiwando
0: shi arum da
2: arum ne
0: na
2: yoko
0: asingalo bonon bukura yumin ma do fiak amma shiwal ma do me otulure
2: aha shiwal ma ya
0: nam
2: yoko maso balaji ngalon jo borne jar ne da dufiu arakin shirna
0: dufiu arakin
2: dufiu arakin ngalo borne jar ya
0: yo aisha bukura da yakse bukura de do filaro
2: bukura ya yo bukura ma ya shiri bu bukura ya dan sukana je
0: ucha au tasa tasa ngallata nge karako ucha bukura da shiwal indinge karako
2: shiwal indisirin ba ganala angallum yarami ado shiwal sirin
0: na dufi undawe
2: nela du awo ngawo ngalo shiwal sakare fide usna male yawa shirin nela dufi arakan
0: na
2: kwashi bukura ma da kwa nafti kwa shiwal indiro sakare ganala himiya shiwan diro tamumi
0: ade
2: shiwal yawa aha shiwshi nela dufi dar
0: na
2: yoko ashi mangwa kwa malade kwa kuma zo balaji shurun ya nera duwin da yare ka shurun yare
0: na'am
2: shurun yare yoko mazo balaji gajin da dukso biya nera yero chair ma shiri aw sallai male
0: ma sha Allah
2: yo bi kar balaji fi ata bakka nera yer indin fi junu ti sha ko fi ata bakta fi ata bakta
0: ade
2: yo balaji kuma tumatin ya zo onga je san tumatin ya kama faji ma nera yer ni yo balajar matalla
0: na'am yar indindi
2: yar indi tumatin leda idin ha
0: tumatir leda yar indi
2: tumatin leda sayyete leda idin
0: asunguna asunguna
2: yo kuma zo umu ne biba so nera yar indin tun yo ma shi kura wala ma yar diyon fino sabidan
0: na
2: yo shi kura direct nera dufa yallara shi kura direct
0: na shi biba umu biba kura da
2: kura ma aha kura ma shi dufa yallara bradian sallan kuma shi ma
0: na
2: kuma zo balaji branjo moto ga am yarwa lani ma nera dufa yar biya na gwalan
0: na
2: amma motra le ka kuma dufali anya goda wa yene din tasha ce duso
0: ade
2: yo kuma da fimilin je gongon yare
0: na
2: nera yir uskumpiuno da amma shi kurar wala ma dufa nera mai ta lan shi kurar ma
0: na
2: shi kurar wala ne ma
0: na shi kurar din dawo
2: dufa nera mai ta lan
0: na
2: shi kurar wala ne ma yo kuma so a wasu bai tine mai kawo sa duso nera yir turturo sa lan bai tine mai kawo ale ngala bala sai tushi kan da ga
0: ngala zoro nyiro askir yana abba bula jakana lokta gonum anda bonum kurade ma taman kariya kasue awaka dai andiro bayan gumaro Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
1: Alaikum salam, balawi.
0: Na'am, usha kan shara faras karam tuman kariya ka suyaro.
1: Na'am, to kliya.
0: Kliya asali, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Na'am, duma najin.
1: Abdulaziz girandami uwa manayin.
0: Ngila Abdulaziz girandami. Nya karinyan, ayye tuman kariya ka suyaro na shandon.
1: Abya kuru yor, ya boko. Kuru ayman ye chini babi kuliga lewa kya day. Amdur zori kenge, almar biya.
0: Ngila zoro da zinyo askari nyana. Abdulaziz gorodone gidan dembe ye lokto gonum andia bonum liyo amda itagum gumaro. Assalamu alaikum.
1: Alaikum salam.
0: Musa kanjero paras karam tuman kare akaso ran duman ajinda nande aboni min.
1: Uma mala ari bula jidare manajin.
0: Mala ari jidare nande abom.
1: Ara jidare nyabo.
0: Ngila aye tuman kare akaso jidare din.
1: Jarin sare kasu ya dikka shanka. Yukun anggala du pallin yar uskun.
0: Naam, du pallin yar uskun.
1: Haa, kurgiri. Rengawan zuzay dun yar sulur na hindi.
0: Naam.
1: Rengawan zuzay yar arakun na hindi. Aru maa zikar yukun anggala.
0: Anggala zoro.
1: Masar ariya kur dun nera siun na.
0: Masar nyeti ake tasa kurada?
1: Haa, tasa kurada dun siun.
0: Naam.
1: Angara tlewancino.
0: Amin ya rabbal alamin. Glazoro nyoro askirnyana. Taji malan ari ngorodo ne jiddare. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam. Ojo kan shiro faras karam taman kariya kasuyero.
2: Yawa na lere bale yari ndawa tikilewa.
0: Kilewa sile alhamdulillah.
2: Alkama uwa Ahmad shagoma ngoro malaria manaji.
0: Ngila Ahmad shagoma aye taman kariya kasuye malaria din.
2: Taman kariya kasuwe aure krimaro ladi nar abaja kana mai vitamozina yayi
0: na
2: da wese mo sace tere shiro ni falfalle re nera du falyar tulura sha yuye
0: na
2: munduro wallo no ma da dumien arakin kala falwo san duniyar arakin ishin
0: na
2: da ande ishe falfallo da du falin yar tulurin falwo san da miyamiya gaya
0: ade
2: Ya imanda sace tare yar indin chun shayuye. Bodur nan gan biya du uskunera yar India ide.
0: Kala
2: du uskun yayi fandiye.
0: Ade.
2: Shi ayi kuru chingam done kala uwa mare. Falfanya ndu kala sororo bai chokalin zafar ko lata mare.
0: Ade.
2: Shi ayi nasari yarin kala du falnera miya yuya. Kuru chai baro kame esanan den maja du falnera yar India ide ledien.
0: Gila zoro.
2: Ya kuru fora kunguye chido ni sororo aire nera yari deudi euro shale die
0: rambo da
2: rambo fora kunguye rian roba ire nera yari deo shale rian chido ni suro sache tin karade chido nera yari yakin chuntun shia shale die
0: nkila zoro nyuro askrinyana amacha goma nguro malare tumangana lokto de badel isena daje paraskaram do ne taman kariya kasuye de na alandajin alanis ya kariya kumboye ya kumboye gima da andero sudu susu engineer do ne konyapsuna ma balare paraskaram do ne taman kariya kasuye da itagar kuko

0: እንግላ ዘውሮ ሀረሚ ክርንቱ እንዳራሰብ ሜታ ፒስኩስ ኩኑ ዳዋ ክርና ከራው ከማልክቱ እንደሳ ለእርሶ ያከከል ሎክቱ ደኔ ሀዋራ ክራት የስርናና ዶኔ ሰዋኝ ሲዳሸ ቲመላ መንጉኔ ሀዋራ ግሬሳ ላረዳን እንዲሮ ክራዝን ክሌዋን ክርንሳ ነው
1: Assalamu alaikum harami kurtunde so so tusulo tukalkala langu haura futun rasu ne brosola langkla haurai Sorobula jakana ifuma na kunduga ikre borno idlan lok today bila Allah nyama kule so dukunda amjili lan karanga o munde tu malam shaye nyama kule so da teda zaban nazana sanain bare okare kure so adu kundaram jili lan kar kasharu gawun jikmodu alo ikre borno ima adu kuzukro to ndim bain jabide moto kasu ye grite maso ade teda za lemiza flezana to na so lok today ngire Allah futu diol fuma na goza ikre borno ima adu teda zbatien Kamil Haurai Sorobula jakana ifuma na kun ga ikre borno yara gidi lar na jira en lan lokti den bile Allah nyama kulo so ade kun da amjili lan kara to na swaron gawo mun de tu malum sha so nyama kulo so da te da ban na zana sana en klan so won chi de fulma ta mamu te hawra lupsina
2: bari bla jakana igultina ade lokti done da wari kremye sadin lan kazi done malum shi ay da ban za kol zakariya bari tina ada ban na zain tina gle ngaw salan kazi jiri so soro bari ma fal bla ade adamye diwon mana wayen guljindin
3: fari kala kankana barengen arinya ibare ngalo ya ibare moroshi ya ibare amadi ashi awaru sama bare ni alhamdulillah ala fanje ne kulata arzauro anja kale zai te kulonjer zui zauro kwa anja hanga zazana kulonjer zosi kula ambia awu ne sulina la pe zui mbazo ba arndi zin kankana dia zui ngalo dia zui yo arndi shi optudun zui mbago ya grilza bana ka ai maro kambo pe da jimbo le kulon asar gaskiya ngo asar mi zallo waru mun ga arma kusan asar duyar werero wasu kana ene barenyo
2: loktu kadaro kazi ada soruna sana gile kusukun mai adro halin koshoru
3: ya gotun shi ma anda kazi botir kuma biya mana dabbai gunna arishi ma kazi done kambo andiro kuma na shande ka ande man awande azukcin da yayin da gotiyar kisa karamja zauro kwa ande hanga zazana kuran jarzo
2: klanzalaro katapla gozana ndeiwa
3: a klanzalaro yo karen biya kamla de lambiya lale mai da guliana anda kuri mai ya da mai yayi fata gozai zan yo na la kururu tuman mai riga ile ne a wannan surmaran mu wajin bawo
2: sende surokaru kamin ka sharusana gle ifal murad za kazi ada kalturo
3: ga gwamnati har mu wajin ma na tun gile wai da shi ma tarro kungi anza ne ti Allah ide mai ya mana za mun da yaris andiro ya gwamnati andiro da wani ande gozu kula da baro ko kungi anza da ande andiro mana za kulo ande ka da zai da shi ma sun ya gado go zaka da zai da shi ma muradin je wani ka ziyar ande ru ande tun sa kutulur square sun na
2: suru hawar done ka rub kana tsiklan zai sha am conflict location and events data isa du indi infini luko ulan so tuluna de flezna fitina done ya lagdi lordu nigeria in tondin ladin sanan za mewo so fitina done barewa malam shayin kara sana
1: Hari makuru suro kre yobe yala gidi lar na jire lan lokti den bila kumnde ma aden lamarin yama kulo so krimme so adik tinda amjili lan karam tarayen klan wakin de kre yobe alhaji sharif bray hawra alfsna
4: so mila kula sunna de na shade no karaya dono nyama kulo alama kulji so moroso masar so hatta shin ka hadu buda so kasu so daga burzina suka bare na so hatta kasu na arme so sun da dan da fulaga na kula alama dono bila kumnde din
5: bila kuma ne har alhamdulillah da rezuna da hukuman da ya dare farum zuna nyama ala barra suka aure da ngala kura ga yi ba shinkafa ngala fidewa kwalji moro samma kuma da ya dare fule zuna alhamdulillah ngala mara suka na
6: ina ma buti ta manda so kasu
5: moro na ra duwo fiya ngalo fidewa na ra duwo fitulo yawa shinkafa na ra duwo fiya ka dauka on fiya kwalji na ra duwo fisu
6: yo ate runa ta manda ngawo zila ku wono
5: ngawo zuna ala barra kanje da rayar nan kala mara ala wara bande
7: na amma kuma da gaskiya alhamdulillah tuma dono fo yodo na filan yama ide inde na kuru kumaro kasu da yar futu kare dono bila ya gain mari zauro kama maro am diga na walwalan za kuleta bade gana kumaro futu moro sa kana da ngalo kuma bin sa kana kwaji bin sa kana da kumaro mun je da yaman ko dai ko zana kuru inji do kama ma da refan dena mari zauro almaram yama da ya zauro fule zana da ina suron
6: to nan tun bare mani abiso ni bare nan kuru abiso kumaro kasuro ya kabin ni
7: alhamdulillah wuri kuma zo da yawo bare na danga wuri an gara na bare go shinkafa amma da su yayi kuma zo wuri ka ke rika su ruba nya makuma amma bare gana shinkafa rika su ruba kanan dai noro dai ka su ruba kanan dai kwaji dai ka su ruba kanan dai ngalo dai buri mi fidewa ka su ruba kanan dai ala bara su kuro kuma maro
4: Kararo nan gam nyama kulen kamaro lerda lan kasu suru gawanyo sadu ngalo kura ngawulia meta ngangala hatta morosha kunten
1: Baro kare kare so da fuma a Najeriya a dima fuma na kun daga kare Borno ya lagdi lar na Najeriya landa so na masu adina sha kulo bare lan kan damji liran ka sharu ngawo ji kuma du aloima adik zikro falala zuto ndim ba sanayin clan sawan ci da falmata mamuti haura alfsina
2: Bare alawe gultina adik clan za noza na sun na sha Allah na bare ya sadin na ka sharu daji kalkal lok to done ci da alawe nza sai ada abadi tunalan dautar tip done ci da nza adien bei ji done alawe da from two adie solan lamarra ba Zaida zamzina sana gle futuin kana maina chizina oson nasha alan bare ningliya beya sidinye kuljindin
8: ganaro ko inda mata bare ida gam wono futu zamzina hare jir kumde jir ganaro ko de kurunji suwenji ganaro isna lan jir purunga ko zana kamaro kraya lan jir sulen di alawen no purma sulen kamaro ga urkin yanzu kan bai yon jir tutsa alawur ganala takono gima ande bare odo doro furam adana karon jir tutsa ganala alawur takono gima ande bare bare odo nyama kan bai
2: kusukurma adro halin kashoru
8: ande kuma da gare tana kamarin jirin dan gama zo sirin da suka doro kujin zuban ba ne dan bani ma zo kamarin da suka shugo sirin da kana yin yawa a wasan da ma da dai auka sirin da bana ga wannan dan bani da ma kamarin kujin doro banyan ba ka hukumin jona so ka wannan ya da kaje so ka zai shi ma da anja sai da zuna zuna anja zuna mun ji har ala bara suka mun ji jiri ki suna yi alo da sai da tafina yi kurkula ya lalle furin da sura kiman gana ka zai sai mun ji kuce bi alhamdulillah bare da je kamzu ko wannan
2: sandika da bare ada futu sandinaro ita ga sai sana glebari ayi Abar maina shi ofalin kara futu sandina robare ada ita ga sinye guljindin
8: dole ka biye zuran kara ya lale bare kamata da kuma marka kallon den da bare in jittai kula den jittara ku falma konde konye de losar kala nu falma konde konye de ala san makalan ji bayrin kamaro ai zuwa bare yana ba inje ba duno de bogon la ta yi ba kullu na zararin gorotin gororo ba mu wajin ba doctor ba doctor wani anan da kuma dirin wannan bogon le bana da su yi mararin yana
2: inji from to adiye doubter tip don yanzu saci da alowe adiyen yayi lekazi ada kulturu aisa dia sandu waltu kana mai nai guljindin
8: a wani urmar jiri kamar da tana manci da gaja zukin bawo da kada gin ya qur'an da bare wuro har da kike bawo
2: sandiya muradu ambe hu masoi chotto kazi sandiya grejin ma adro sulhuwa matu sana
1: karakwa kanji more na tuklan zai lai kama kishana de gi soro kriya kan zambe ya disin dilo samzuna soro di tarin gro jazeriye brinyer wai kre borno yala gidi lar najeriya dilan klane wakili na kre ja mustafa haura alfsina
9: karakwa da ne bana jami duno gana so bana jin dune sha intersosi notina ma ade sendi ya kishana dune duno gana dune kan kan zambe ro leza ya kriya ja silia samta badizana litari dune jajiri notina hukuma na dune mmc soro brini meduguri allan klala marshi ma ade radio ndara sonne ngo kishana la fal dune bana te na si ada na karakwa dune intersosi allan so ndina ya radio ndara sonne kawal dune kalaks nao
10: mini aisha angwan jajiri
11: si aisha angro dune ya zajiri edin karako teda nye kajifanye na karakwa dune shi intersosi adiye kunshenza litari ndia mashiri jone srodun dana ada njude sulo sasana kuru adima ngalla litaso ada ade sulo erumin hata kuru naso adiye de sildimaro andru sadin kinzambia ada jikuru kariado ni kinzambia so ada samma sonyro sadin intersosi askrinyena ala sendia barasa
9: adima kishana la fule shi karu kujinza fule zina futu kariado ni chisero sana adiye futu shah banajin nedin
12: kuma fatima nguro za jirela karako intersos andero bana tayi da zusuduna da tayi danye intersos so ardin yana yi askrin yana yi kamandi ala sai ya fu soro sai ya sura wa da kare ta da tin zuro koi ma wallahi yamba kana da duna ba amma intersos iskina urona la kazu mu ta da ma kare kalandi suro kare yala borko ta da wa da falle are yamba kine borko tala la falan ta da gana ge wano ngu ngo intersos sai ku ro cina tayi danye intersos so askrin na shawul wanke ala ala barra suke intersos andera sirna da awmana teba
9: sandi kalab kadune sha intersos notina ma adir kuskukuma adro bana ta ne sai ka shana da ne degiya ade ma ka shana da ne duno gana da ne kan zambiro le zara masu ado kariya da ne sha hygiene kitchen notina ma ada baby kitchen notina masu ada gade gam sunan za su shana su rinde sullo samtiya baditina
1: Jami da motoka su ya girtima su wade ta da zalimi za fle zana ta nasu halok today ningire Allah futu diol fuma na goza kre borno yala gidi lir na jire ma adu ta da zuba ten so blaso toloso ade mama sholagare gapsana su ade suku sana inclan wakile na kreja mustafa chai de haura lapsna
9: jami'an ne zawal gerwan su ta hatta gwazaro sanna ma ade tai da zahlan biza fle zana kalakal kan lokacin ningre allan kazi da ne zawal shi ma allan surin ne hatta gijil gijil le su ku jami'a da zawal shi ma ada le tai tai da fulutuna lokacin da ne kalkal ningre allan kalalamar shi ma ade radio da rason ne driver lado ne zawal yarwan su ta hatta gwaza auna shagade su rosanna ma ade jiyawo da ne radio da rason ne kalaksi ladin kala hal da ne zawal gwaza kalkal lokacin ningre allan
13: ba ma akwai hanya
14: ba man zawal bai amma ba man sita hatta gwazaro gam adama aurel le zina bankiwar lani so sama zawal da bati ada shi ma zawal ne sama zawal ladin gakin hatta mu biro le kazi do ne ruyan da zawal din shi ma bula zawal din kadan bai kuro kalo bau company ya do ne cida da sayaro sarinan bai zawal da lazana da bula da wal tutura kuma ba maro le nimin fulkaro le nimin ma au gwazaro le nimin ma kazi bai
9: adema shi zawal shima ade ingla bade takazila na sha moton zairo sudin nan bejuwe clan chai barun goje ha odani andro kalaksuna
13: yana ga illa sosai ba
14: tai da zakazi sudin kuma taloru mar injin moto banajin shudo ne tire moto rozuna madan samma kazi sero sudin zagin shop gaya banatin samian uskun ne sadin zon da batik ma indisot din fasinda fandiyan ba
13: sai ki sati biyo ba ki samu loji ba
9: sendi driver wadu ne zawal adga masu adi abifal na shahin gwamnati lamura da zakalan zasa da ne zawal gwazai ma adi klan chai barin guje wadu ne kalaksu nawo
14: kuma bana da ne na gwamnati manyan da shi ma hutu she suka ci dawon zirwe na shadin tukuna da yayi zawal da andero statina rolo no ma te da zu andero kuskero waljin andi driver da lumiya yi fall out indiro lenin ismiya a wurin la kwandum yalla ma bana ne
9: driba so ma ade tai da zahlan biza flezana kla kazi da ne zawar yarwan su ta hatta gwazara sa na ma ada tai da zin doctor da ne ningri isna allah gijil gijil su ade tai da zin sindiya hangawro kalaksina ta kalkalun electric ningri adman so da kijiro amso blaro zain bas driba ade languro hazuna na shah gwamnati ro
1: na jallandire haune ko edo ka shama ka kurin sange cinni ne kula haura kudi na madagon ge fano do ne ro haura kudi na kala suro bula jaka na ifuma na kun ga kre bornoi ma allan lokti den bilai allan nyama kula so adik ndan dile dan kara ga mun ne tu malam sha so nyama kula so da te da zaban na zana sanain ne de haura fano wa bare o kre kre so adik ndan dile dan ka sharu ga won ji kuma do aloi kre bornoi ma adik zikro to ndim bain hade ma jami do moto kasu ye gatta maso adik te da zalami za fle zana ta na sa lokti den ngire allan futu jol fuma na goza ikire bornoi ma adi tedaz batien gila har mikron tun da sauran wannan da funde kudi na su injina doin koin hapsuna injina mai alliwa da ne ya selectin da fuyelan cleon to sinyo

0: hawara adi shatima lawan manguno nandiro krazu
1: darasan ngala dajina wala ne da sawan cire ya kulakin kaudo flying da tamtam maso da kirno
2: darasan kalkal loktu doni kazi yaka da kishana so da grading land kishana doni larda fori ci sade di tare ida zana la tarza kan doro
3: kasa di jirisa din kazi ya sandiya grading madakal turo
2: Paras kram doni kasa di kamaya ndara sonin yim lada misal saya kakajirelan itagatin maduro ruptu no bayan kamil la panturo.
4: Darasan
5: Zawal
6: Zawal
5: Ndifara sa du indin findin luko tilonin sita kuro sudinalan Zirtari wa muskan barimi ya kada barimi za fiza gomna tiro dowa hazana
3: Ngaw adien, gwamnati a karabka nabti kalan zaya, tartib kada kirtro sakna, jami gultina ma ada fasal numdaw jamiro kalaktro.
5: Aiso kinasa rotondi, kazi yajiri fasal gultina ma ada greji ni notin tamtam ni mbeji ma, praskram zawale, ndarasane imtalawa, yimla misa misalsa mentilon suwa ilan itagatsin maduro riptine, bayen kamila fanturo.
4: Dara.

0: Glazoro harami current in the so and then can yes go in the rason current in kilometer fiscus kunda uwa fellans FM. Faraskaram de tamtama faraskaram lorom me faraskaram de mawdu do clan ndiro dan detin de shi gomnati kre por noye tartib do ni kraw maranta kra e shak maskola shi blan tilom nasara la notina mada gnyaro chi dama zuri boy clan zu kwesa ndias bilan cheti blan notina mada godna yo le tartib shi ma adie hutiro chi daudo zuri boy clan zu kwesa ndia kuma bilan cheti blan notina ma ada mazarra mazarai ulen chin na shado chidan da ita gatiyalan ala non diro faras karam da donya ta gatiyan so faras karam dede putu non diro bure kun ma ina ide sen diro in so ndana maranta role zan yanza beijing gnya de andiro bayna sunna lauta tawodu maranta ngalo malal no kamaro ro dan sen di marasa ma ko doin maranta de munade dinar adu zan ba ama gwamnati krawo da gwana kamaro le zan ala barazo ku sen de maranta za kra zan na kasharu so andiro bayin so sunna taji super obaro le andiro bayna sinna go futu tertib da godana sande sana sana da sector la notina mari mi uson samason pal pal pal godana kurwadi ma hu mana sinna na ko zairo sama godana yo le daji tertibat mari shima ade de futi ro sandiro mazar da chino da notuma na cha kumbali na tana so aw na sha nzuli huwa le na mabeji andiro bayenda sidaro so fa baro nyiro mana ida hayen klewan andi akrun sano
1: chida klan zu koi sandias bilian jeti blan notina madu dunyazo ko zana be dau zan bau zana so de yo gwamnati kire Borno ye krawo za maran Tanzania gozna ma turufu tiro de lamara de bana la sudi na sha rochi da nzuli ko idoro
2: tawodoro ada chama shi ma awdo kamto de sukna cidar ma duna sate mba wolo sate ya lo soro kwaldein awa jiri ay mala karon za sen gero wollo no ma awa jiri ay de ngawo ni bailan ya laman duniya ma haldo waya da sai mbar wolja ayo kurumun da solle jindawa kuma baran zu gwamnati awa jiri ade iso samun ka so kuma ngo shaad mana munje munti ar awdoin badiyaro amsta harta motun zaro badija sama shi jiri ar biya jin scholarship full package jiri awla anyi ba ma ba kamtina so ngore ba so kala ba so gai shi badi onro hollono ma complete package course dia biya jin falme shi asham isha kumbucin ngumuri isha kumbucin ade letter nduro aw jiri shi ma ade sidin so aw jiri ade ni cida de dimin de apima karon gamba awa ni ro ma den de terim dimin da sa ni bar walja aw do ni de dimia sandina de ma kozna ro kam da ta ni ro sidin biyar walja ay lamara la awla karo kun da yeso bawo tawodoro a wajiri har askarangai soja so dare so ga dukkan sunan so ma a wajiri har masu kam ladron le ne kidangai dime die gullumiya sorodoro rit wolo show sikin ma a wajiri har mango so karo nza sen
1: kuma a ari shi gwamnati kire Borno ye nasha do a wajira zili hoya lezna do bana ratu dilo tarsandi bar wazin gawan kam ko zana de jisi no wolo no cidan zili fo do bana yi sai cida do ita ga sai
2: tawodo lajiren da yanne da ya kuru karuwar a wajin ma da ya sorodon ndiliyaro sai
0: mazala na mobile station ngodi ya notuma na sha kun bari ne kurta na suwa wannan shan zilifo suruna bayan do sunna da ade man lauta wa gwamnati kire Borno ya sunna ma taida zu mazara na dero sarai sunna tudi abi kala manan zai alo iramin
3: a manan zu gurzina kalkal a gurzina da kalkal bi amin sallu a karwun ya gurzi dai
0: ikuru zo mana guru ba na sha do askra
3: and yare lardin zu loro chulwe
0: nani
3: jaman de roha lemanza nzulo bas adam afunden Allah chuluye
0: ade
3: 2013 din dai amma mai yado chiriye duro kalakalla ye ade har boko haram so bana duniya tuluye kararo liyada kararo le dana ma kolle inde kalakalla ya kadu ade chira ade har kuro keshe alhamdulillah ni ro aren yallam mu manin baranim chisturo
0: ade
3: dai kuro ni baro walja har ade kro yallam ye gozen no walja da ni awar
0: karo ni minbe
3: awu shuma nan kayaro ndiri ma kasar ma ikum cira shi mar dimina
0: ade lauta
3: dan dalin zan and ya volunteer service don kuwar baya baye patient de ba gratitude de ba
0: ana ya saki ya go mi zon
3: patient and gratitude ba volunteer service
0: volunteer service
3: on the end ba ma ni ba
0: ama son na go mi son go na di kre Borno ringa ne yanga on ko diro kro maranta amdo bawzana e sore ngunya da go na so beje
3: yo wone tertib an son ma gwamnati nafsu huze dan kam patient ze ba gratitude ze ba cida ala nan karo lardin nan karo sidin
0: gnetin lardin
3: are just dio no and ya gwamnati an ai burun agreement so bai luye and the lardin liu yo anan karo luye voluntary service yerwa nan karo Borno nan karo nda ande ma Borno e ba
0: ala
3: nan karo luye ronde da lede dan nda ande luye amdo didi yar ta tayo mai ro hayo ho mza sayya lardin de ne le wa fondi Allah n cida shi maru luya
0: boli luma gori bari yo ne yo a suba barol na sha ro kuma mana he shi notuma na sha wanzilifo ale na ma ale sinna misal cina cida ro askira cida ro dali yar ma a wasu ku amma la asala lai kamaro tamugul ne gana shaun za ru au ado sorma sai ni baro walja amdon gawo ro kwalana ru gana kaziro ga sai sa kashoro zina yongo shahar mar kamdon gawo kwalana so au amduri gawo ro kwalana so gwamnati krebo noye ngo kasari za futu kule zina na shado kumbuma kwalzi zina krawo na maranta ide kwalzi zina yole dauduli ndo so ide putu jida nzilipo yi itagat kuyin sro krebo noye atilin mazara dana ndiro sarayin wa jirero hade tawodu manandiri mbe ya
3: tawodu ngala maro gule taidaze kuma maro amaru manyen ma andi amportin de unit chairman de sub overall de seyro gule amdo unit ndai saya wade so ndana ndia fato jirero bro dana le da sai makula sa am jonon do andiro goda saude sasirin ya de awonya allan komisi ro hai da zuru nguro yenno ada shi tara chira shi mai chira ri kuma le zusudin a ku kama su bare ngo yallan zugo zana wai ar tinzin be shi karun zuru sukin ar u baro wallo ne ai ar rore gwamnati ne wai yallan ro tinzin dai mu zurun da tirin da
0: chiro da ar da chiro kasar da kar da sai ar da ji tawodu mara dai beji kuma a wadon gwamnati krebo noye furo sukina kur karo ro gozina ma ado inan di chira makalan sukai explain je table no tuna ma ar nan di bana gana inan di ro da u chira ndo ro sudin ale yo kuma na sha ado sandi am adudu madana kuro iyuwa ngawodin amgare nan diro sauna so ba ngo sai yade ngunya dia sai de mara taro tamiya sandina san diro sauna so biwa
3: ambe kada kuma maro cinin kada be
0: kuma ro
3: gwamnati de anjiro mana zuwe sa gwamnati ro mana jo da kuro walte sai yar mare kuro walte
0: bu ha
3: ngi baro be kada
0: sai inda we arudu amda we kuma ro cinin
3: arudu ngairu gunyin ba amma sai da yar yakir sai ne ya
0: gana kuma ro karanga amma be gwamnati ngona ne
3: hatuma ne ro da man gawo do shi kuma scholarship ba da wa yana man dulin de kada ba sana yanga wurin
0: amya yo shar man tinar man
3: yuwan man gare bom blase nan ba nan be martin le da ai jiro da wannan be
0: kuma ya gabsu na kuma nan don be ni ma matar ayye nan de show ma ba gwamnati ne nan diro waltu manazin class ne da ku doro
3: are ya wuro tuma yana
0: da a
3: kuma do ne sai kuma yar ma kuma lokacin za da zana ma har ma

0: an glazoro harami kurintu inde so wani nan da kan jesa gozi inda rason kurinu in kilomita fiskus kunu da uwa fellanzi fm faraskram de tamtama faraskram lorom ya sanan de broken awal me ba boracha na hudunan diro broy wurma gana ide sanan de kindi mere nan diro diol wayma na ida premier botundo sai ta gaku ya kalam maudu de nan korono beyen andero daji suba warale chibdo tuna koroda zapturo da jawndo lagadi mbey gapsna sirkala maudude dum bayen tidinen dinanya karenjin diol way manay do andi afandu indi shima kuri uskupal diolar fal uskupal dio arak kuri awbi kuri lar kuri fal u dio indi kuri lar arak dio kamaro diol way manay de furmata habi konektin de so hutun ndiro buray wurma kana ile kasarne kasarne mi ajemi gade gapsna beji suro paraskaram dero andero bayen kendoro tumaydina kamaro dawar tanaro. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Nam dumana jin.
1: Matar tawa da kuma Abdurrahman Gawo ba kace goro ma sama
0: lalle. Abdurrahman wushe ki shiro. Nam gila nya fanjin.
1: Sai gaskiya ne Abdullahi Abdullahi da yi da kai da yi da kai da yi. Pero ande ala trenta de ahí amaro de toro dos cortes
0: mhm
1: como por badana yo ser badana solo te quiero ya tengo una vida un gay yo ser badana yo sangida da da maran pero sangida da kumaro kanda da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da I have a very good moral for the character of the promo. Yarrow, I will get up in the middle of the body. I did for
0: him. Gracoron Razma Lambiono, Butterum, or Anaskunza or Lara Langay Loctunza Island. Ganoskuro wala nda so butirum de unlock to dar ma siri ay sai dai duli zanginya kama ko zana da ade ya sai dai gwamnati dai kira mun da gojin nan
2: ah insha Allah adama butu bayan yi buroi dikan ai dai ah ma nan gana ai shi an dai walte gwamnati da longoro tuyen nyiro burun kawdo ne kama amma scholarship de tidin dro ha yan gawurin an bazana mai duli ko zana mai gulma na
0: are gulma buro
2: dai duli ya shi mare sasirnya gwamnati dro longoro tuyen sa gwamnati dai maja da iskuru list da sai mai sector sector gai are su za kurmo yayi
0: shi koron duri bane mire kuma misallo karin garman humana suna na mamurerin cira mandola fal anas kunduro wadna butirmi bena
2: are
0: yo dai ko ayon gai jiri fatola na fatara loktum sudu butirmi gai anas kunduro wallan mai nduli donga ko lamar samma gwamnati da rasu goji na crown da dole na
2: an gura maro wai sai kam kariun ba zuna ganya civilian je do ne family am buro da buro tuye gun da kam buro tuye ga yatin ba ba zuna ba zuna
0: har ma koron zuro shi ta
2: kam ba zuna ba zuna gwamnati da ne na rubujin da shi ma su da anjiro sasar da surin sai civilian je te ba civilian je te gun yaro shi ma anjiro
0: guljada
2: ba daga yan ganya harin ko ya bula da
0: ganyar guwa
2: ganyar guwa
0: ganyar are
2: kuma si fara anda yasa ga ko na un ganyar harin guwa ba ya
0: are lauza ngala daga ko tare ganya assalamu alaikum
3: assalamu alaikum salam wa rahmatullah
0: nam dumara jin
3: ngala umar habib ngora gambore wajer karab kala daukar tuye
0: ngala wushe kin shoro abi ko romo
3: ngala ku sota wushe kin daga na futu class la sha class la yanka laksu
0: amin
3: alhamdulillah na sha done chida done kalam su koya ne a burasalakin kazuma fata ilan sarin aka yi done hatta isa kanasa so ni gannati a sai ya chida zari tsoro kokore sai kazuma hatta kala falla chano yo qur'ani ay kuro ko a duri amdo ne ba ma biye kuro kuma duri yanzu su scholarship gannati karawa za ko zuna alhamdulillah ala safa da za su ra qur'ani an ba ma ala sai ga wurzu amma kore falin bai ayo a kore ya ne kuma na sha done kan bai a duriya za karau gwatin da bayan tana yanda amdo ne gai suro le za a wazanin naskanta a kamla kuma haro shi baya yambe muko baya yambe kamla kuro surin baya yambe yo sai ma har ayi a sai duri sai ma har ayi tartipo rasa maso kan beida bada naskanta na rasa maso gannate karau za gwatin har shi ma kora yalan ya su kala su ne fatara kala su kala shi no
0: azurma
2: a fangana
0: bitirin maskin dana laso bajin ba wannan da zan ne duri da son beji
2: a wuro gultuna da kamdo ne da ya fato jirewar borozina duri arigmatu yo ay kam do ba ni men ngonyoro wolzi nyaay
0: yo wolzi
2: ade gi a kam do ba ba la har ya de ma ba amma ba risi bilan je te ba zin adin be ko manda re sasarja awutin
0: a
2: daga ya da samma so dulin da da dulin ne kuro gwamnati ko zina
0: ya na ja do kuma yiri kuma butur la yiri musko bal bala wazi shi bal bala
2: an yi samma so
0: ayo duli da re wono shi
2: yo duli amma da re sai gwamnati da kordin yayi wai mukon baro wallon su nyiro alausum rozin yayi
0: yo ka wa ri nan
2: kuma don ne nyiro salary im alausum fundimin de kordin gwamnati da yacin kuma maro am suron auce da zeno sori baro wallon an bi kuro gwamnati kordin kunta war sai ne mun tuli kare ran zinya nyiro
0: kawo ma
2: a wando karu jin kuna amsa rozi so ade supporting sadin kuro awlada ya kuro sai ya gura data kunta tayin da ya kuro gwamnati roro wayan
0: ade ngala assalamu alaikum
4: wa alaikum assalam wa rahmatullah Allah rubban lawa tun da kulewa
0: class lady
4: yar kama Aisha Muhammad Muro fare wakil karab kare da karantu ya manaji
0: Aisha ushe kin shoro
4: ya wala le ushe ngala ku zattara chama na usar kin shoro ko lena da kasada era kasada tun kuma da shoro askrin yana and ya duri da scholarship so nan da shoro din and ma duri din bi ala bara su ku le zana kraza kuma wa malin yana scholarship botin dunon zai su na kasada sai na korai data a ushade ngala sai ya lamar shade ya sai aka ro korai war ma shoro doi amduni lamban zala aka kalzin ya huro wa ko zu shi ma huro da ne ma wai sa saka shi sai ro askin yana ala sai ya suru
0: amin ya rabbal
4: alamin dole ne ku dinga fani yana ala sai ya suru ala kasadan zara kasada sara kuro gwamnati gwamnar askin yana ala futu shi kasar gozu sai na kai ala kam da adal ma kalan ganya an ci da jin mahala an yar ku yaro aka ya suru dole sai da askin yana sai da ne askin ya kuro amdayin gwamnati hu ya dai ala shi an ganga ta marawazu kalan ganya an ci nan da ta marawazu
0: amin ya rabbal alamin
4: so da ne askin yana
0: kula masha Allah da askin yana shari ta wadu doyi ne ni wakala kulluwa wannan na da ni mafuro ko nan lerma wannan zalama sun zasa yi so diwa wannan na da kuma scholarship din nan assalamu alaikum wa alaikum salam kliya tsile inda fato kliya mbe alhamdulillah
5: barka alhamdulillah da kiyar da
0: kafin mbe alhamdulillah
5: da jamu sahabo dan da
0: manaji ngila wushe kin shiru ajaja
5: ngila kuturo
0: ma sha Allah
5: guru kore yaye auran gore kin nare sha ba shin ki ya bi batna kam to au akawun zuwa da kana ma ta aikin ki
0: asunma
5: a akawun kurorin kawun za ma zakara yar da na so alle zale za tunon zakar da no so ai maro wanti ko ani kan ya go kurun na faran gin ya zire ti kan ya kuce mu wanti da ai ma ba wata ta ci da ni ki ni ko ma da ma
0: na
5: wadai sai da don di kuma ba ta ba ana
0: yo shiri don di zuba ano
5: murso
0: yanzu yayin goye
5: na
0: fada kuma arabiya in su ba barol mana loci gami da
5: da da da bana ko da wanda la sa diki ma kutu gudana ka yin goye kaman kan yayi bana su ina wada su ya ga kadi da kudi don ta fi etiket aka wa halan da da ta shi zari da fitar ngara wani duro ne kuma sai yanzu yayin gindira da ne su ba nan goye kuma ran gani yanzu kara kuma to da kuma gani yayi kara ari da ya wala sa da yake yi so ya ko
0: ko sike buwan waye waye waye ko sai dai gwangiyar masha nan zade kala dai kuma zero bayan ni suba warol da ne shaada andir bayan ga na dimi aro kawo ma biyo no suro baitin bal kuma accounting.

0: kan
1: wa bona ko dai wono are mu sai wono diga ne wa
0: so ha ga mare
1: bandar ne dande puro sai wono
0: ga mare garwa ga jawa mare shi
1: na
0: so ga mare raja
1: na saru nai are uro sai wono panzuro na
0: ga mare arda awaje
1: na sa na na mo bandar yare wane ne ne wono ya ha jare
0: raja di ko ko ko ne
1: Ma girma

0: gila harami karantu so tusro so andia karantro lokto adan daji ada first gram bare kenengau krenu ya karau radio darasalan mita fiskun uskun nuta uwa daji harami karantu so tumai be tamtam kayadi gonwa andia kusotende au malum bara malum doy bare noto ana shalla mara bare din andiro bayin cinna kara dan asmaro shi kuma alanguro lamar doyin shi kwa futte dro ishayya shi ngawo ngalon de chez nine aye loktiyo kalkal mau buroi na ra mau kin indi men lokto doyin shi futta da kami wadi jinde
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
1: koromar zoro faida shi chama ai so dimin oro no ma kan awol min waktin zan bali ni ya shi maka nasar ya dimin no dai kan awol me kirma awotirin futirin ngaro cinatum ngaro klafe tero wolono ma natumia kawo falfal ma falfal indi kinya kamileja churumya aramaram kuriye be rolo ne nda punnimin
0: yowa
1: shi futiruminare aramaram kosa au kuriye barolo ma futunzuru faida zuba
0: yowa jere
1: shi kam kalewa da zai kurin dilawa jirai a ci usain baya yawwa wanda ade shi kirma galoso a wutan da gafsa na mara kalewa su le kosa ba kuri ba a wadda sha ta shi ma ba da furnimiya shi dama a ziyam
0: jire
1: yawon roga an fanta da masu rayun ya yawwa da shi galo harikin awon mai baya mawu ya kare su ji ya kan diyo mai roga ya kan tawo falmarai kan mawu diyo da sha furnimin kuli berol ja kuli balo na kullum kuru fafajin suru fafajin ne din dan kullun so yimla taramo diware sa maso kullum ber gamrumin dai naro alamaram awla rubiya dai Allah dai shafu ni kuru kuli shi ma nazar kalan dimin dia kuli o so gi kurun da kala falo kurun da jiri jiri adi
0: ngila ngala zoro harami kirintu su daji lokta da kakallin diol telefoni na da rufurumiyan da jiran nugawai suro paraskaram bare allan hannu a wala an jiro wani mara na shandulan kulsawi ma shi lambado an da fando yadda shi ma sabar usku fal diolar fal usku fal diol araka sabar 081-4918-1460 abi super lar super fal o diolar dio indi super lar arak dio

0: daji ranun bono andia suru proskram adiedin rubtu ranun nashandon wani marekor au shori lambe ma andiro gulsawi malam bare ngoshi nabkata assalamu alaikum aya diwal zakam zana assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam da watakili andu manajin
1: Alhamdulillah. So Mario kuma da woni ala maro billion arango punumba arukoro edo ya mawet
2: ari labuta
0: dauja ono kambil sobarija
2: kambil sobarija ala daur leja dai kambil bare ala maro kambil
0: so la ade
2: dai kuri ar fulangono ma dai punimin
0: jire
2: shura mi kirma nguri ya sha zamzana mare zamtin zudu kala indi ala maram dunan zuri kisker walja lamboru gan labojin ala war lamboru kirna wero walja daura wor de zuna ala war kula da kol zuna walja ai dima manche jin ba yo ala war kun awul mi arishi magar la fofarti ne rutuma ta misalo kam arisa don di tubari zuna
0: da yi kuru diri kuma gana kurum zukurum zuna labodo
2: yawa ade
0: jide ngo kam gadi assalamu alaikum
2: wa alaikum salam
0: da tukle akon mu zaur ci da nan da akon mu hamdi
1: ma Abdurrahman ga ba kashe goro ma tsama le ne man
0: ngila Abdurrahman wushe
1: ga goro ba mal musa malum bi bare
0: ngila nya kwantin
1: da kurun da le suke so da yene ga lui
0: sha fa ni ngila ro
2: ah fine
1: na wa wa ne nya
0: ah fine
1: yawa yawa kuma corona ta yi an yana do ana kuma ne da kike zo cikin gidan go ba su cikin gidan yana
0: ade
1: alhamdulillah kuma runa amu din na da amla ngal kuma runa kana cikin bi akulai ma na an yi da kuma wa kuzi kina ko ai amaro shi kurun kire kuti yene do ne kurun kire kurun la da kamla an go kuma
0: kai
1: da kuri ne ne zana kuri kala kala kuri kuma je yare da kuri da kala kala kuri kala da kuri kuran na kala kuma yau kuri ya sai mare ayye kuri ne kala kala kuri ne ta kuri ne are da kuran kurman kajin da kuri zana masu kurtun galo ya tirin di
0: yawa
1: kajin kuma are sauran galo da kuma aro kuma na kuma da yana da masu ron galo kuma aro kajin biri shi mare kuma aro kurtun ai tare kun to ai nan tare ai ci tare war wani ai koro yo kido ci do
0: Abdurrahman gila gila zoro
2: shi da koro mare zoro faida tare so
0: kun dira ya so so
2: aw falde aw dirim si
0: dirim
2: si zar do ngalo do isa kirtin
0: kirtin
2: lanam tulu yo chaman mo njina yuria yuria taki yuria re
0: chok
2: na gauru ga fi
0: da yijin shakwal jumba
2: shakwal jumba
0: jire
2: are shi ya zaram da fata amma kurun ne kurun shi rasulin bai ilalarin tulumi au yuriya da are ga yan garom da ce jin
0: jire
2: kwal da fafa jin ba alai man kwal da kan idi bai da so ai
0: kurun au shankaba ya so shi
2: yo okay kuliale kulia kuma kulia do kuma garo ya kirtin ma kuma suruna masu are hutu gulu brown gulguna ide a wado tidin din shi kuli da fulanja ni kuli shi ma da aimar no ni miro ron ma leraro bi zarza kuntin zar a wani atam number na jirma da lanin to duniya aw bi gi lamboro tramnimiya shirin kunta na gonin marama kuro ya doya dimiya kararin nazar sa diya kurun shi hacce jin mare ni ragul zai kralaro ga ile nan kuro kurun gare manum funnimiya kurun shi hacce zai rolo ma dai challenges wajin kurin shi mare batini mi abugi aularun amma kurin shi mare kuriyo so kala kurin ziya
0: ari ngila ko kam gari assalamu alaikum
2: wa alaikum salam
1: awon so anda cikin baito mana jin baramatiri
0: ngila baito shi gauro
2: aji baito
1: malama shi kan shi ragu nan
0: ngila zoro
1: we korodi kin shi kurundu lokun gara suwa zo kajiri zo hutiye zo ndeya kuru ganya gol zena de hutiye zo hutiye hutiyo asoro kuru na en kuru na languro bi nya so warjin ma zambe ya laba are koran shiro malam mo
2: kuru na lambe hutu di misalo kam lambe zakata kurundu ne ni kurundu lita faldu kundo uro kinde gol zeya a kurun duno ba da kundo yakro awin yo overdose ba wanzana kundo yakro awin mi kuri din cizilla atamun ro isa hatta mai illa suri
0: yawa zukin ya sai ya
2: zukin
0: jire
2: are yo kurba koron zu falle kala ayen ni falle
0: dan go tumangana ko sharu assalamu alaikum aya ba kamzana
2: yo shi amsa no zai karman gusoro overdose sakiya gurundu atam da ke jin sai
0: wa alaikum salam hello
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
1: kariya sale
0: alhamdulillah
1: akan gusoro ra gusa tin dera gulngana
2: are
0: ngila
2: wa alaikum salam
1: agoran din kilon manajin
0: ngila abor wa shigawro
1: masha Allah da an dera gusada ko re
0: ki
1: kuma awo mana dire sun na re Iri dumbung nmiya awla toko tokor furtu diere chutulu ma larado illa suri na suri mba adonda kora andero
2: chutulu ma larado illa suri mba
1: kukoro nkini dimiri kuli dide nmiya kuli la kuri e urumba ngalo diere kambil goja tarajumba bia fiji nari kuli la masama no kwenye zwei nambie yara njidi wazi
0: yo kambil da fiji
2: rangalo du sama so yana yanzu faljin
1: ngalo dun gai biya kambil da fiji yar kiri tirto biya kambil da biya fiji bu hok bak na rumiya len miya fiji na
2: ngira diri ade rumiya len miya broman shi do hazira mar hamne hamne miya furti dun ayyaza ku kuliyara sulum sulum rumin kuliyara sai mar baron ma kafi zauron guro lo ne kafi ro kafi ro hagan
1: ngala
2: ade
1: nam ngala ngala ngala yo kwa diri mungumya monzi ngala do iri ajimba
2: zoro gi shiro
1: zoro mungumya monzi
2: zoro gi atanundro awono zogo najo ma dai are zoro zogo nazi ma da sarin shatu lubiya furti ro katizi chai kalun kalun lubiya dai shikenan sha bai kama
1: yo
2: kawo
1: lubiya dai akazi ba
2: toko kolitu lubiya
1: yo ngila
2: la nimya awla mbe ya zardin tokokolla garajin susu beto ide
1: nge
2: wonde shima da cha shima da tingalo ido fa rajin amma ngalo dro kolzu chimba ngalo ido masu sunjin
1: yo
2: misa da kuli sure ti kama kuli sure biya awe yo
1: ari ngila hanga atungana
2: yawa
1: ngila atungana atungana
2: ari ari
1: ari ngila ngila ngila da ngila
0: ngila ngila ngo kam ngi assalamu alaikum hello assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
1: masha da hamdi kuma abdurrahman da bakati
0: gurum ngila abdurrahman
2: kuma zo falle
1: eh kuma kurai falle kada darado ne yayi to kuma tamata awa kuriyayi kuma kuma rango ga wuriya da kala a wutuna amma awa filim filim ge kala din kuriyaro nan ne ya ayir mun ne ga wuri da aye tare aiki an gida
0: kuri ngawure su ngawure ta ma kuri yaro noni min ngawure yaro noni mirayo
2: au kuri shi ma
0: la salam salam tare manazu
2: suna manazu mana ya kuri shi ma da chaman ti ngalo edro amnan ngawure edro bizar zin yaro no ti samin ben kradin isa auri shiro kirti da sulun mosha diriyar gi balantana ishe kuru kularo isa kira sulun putu shari mai mutcin kulara kuma complain duro am di yakaye mauro guza da yake kuro observing di kero kuna to kwa mi son results dire fi sabe lai ro kirmaro results dire na cintizi do a wado sha suna kuma jira a ware shi ma da bari wono ga na sha kirma bakasi so a da NBA na sha kirma masama labi are shiran sta kirma ngara gulro gana zu sura ro le zu kirma hatama lai do kirma damwaro su si ba mulai
0: mulai
2: ga wuri na da kana da kuru a shi ma da wuda tuma idin nji ba ka ungawe are shi ma sha suru kuma nji ba ro ya kwasa kara
0: ade
2: kudiye kara
0: kara assalamu alaikum
1: alaikum salam
0: ndat clear
1: ya zalai
0: alhamdulillah
1: ta tabla ma gaji wannan
0: ngala nya hanti
2: Kurunda litar kunda ndawro kwenye gare kurunda hekta faldo kundo litar faldo foot kimi litar faldo kundo u mils year indi mils year indi dia litar ndawu arero misalo are auro goni minde dai kundo u ro goni minde la are kundo dio
1: ya
2: ande kamar akoro kun ne na rubin galajin ba har dai a galajin ba ki yana kuri na da yin kara
1: kan dai kuma kan din waja da ya so a tiyata ne kan din da gure uren tokun arki da kun ga ngai na siljin da kwa ya da so kam su surin da bari da ya kam su surin har ka ja suru suru kuri la pinje ge inde kima o kima da zo ko jin da ikur hukuman ko no ra jin da ikur ti kuma ne kuzo
2: ari
1: ngala
2: yo ngala shori ngala ari
0: ngala dai krinto so nendro play kya da jin ga play din kwaye but ndo so goye konye tenas maro kla shi moduto mananyen de clan da ji kawro player de krino

0: la harami krentu so to may be tam tam kaya de gonwa krentu so pres kram barik ningao krino ya karaw a tanasparo kla lamar kulo ngalo yelan zande din na karaye da jikurman di wonde telefoni e furum gata shi korola chari kamda so nan jesin yana so e gullena din shi chari uma shi korshuma ar korkyara kana
1: are
0: shi ai fol shi futtidin a futtere ndaso fol kemokal ndaso fol
1: yawa
0: a kujiro shiro hoida
1: shiro hoida jino a kujiro hoida tuma taman bututu do karma kurum futti en grama do pandemia shi ma sha futti ka kallo futti no e kuru asar baro jino
0: are bututu de yeah.
1: Yo
0: aw futti yede
1: aw
0: kemokal de
1: kemokal de kuru hoida tindiru normal goose on jia kaltin ala masa kundo fal kundo di kundo u ar isamien
0: gultin da ade
1: locally karma aro arrange kundo ara kusoro yari yana
0: ah
1: shi bututu shi mare au gora kundo ram gonye karma nafsa shiro gulden mare lita la min arakan lita findia be amma goose min arakan men school dai gere gere uro kalamiya kalkati ne drum pal karanga in yorci normal drum pal lita yer ndiya
0: are
1: so ana karo gairo awro tidinde kundo so awru misalo kurund kranzran awu sha ngaljin mabe sha ngaldum fi ngaldum fi ya dai kundo diolon da jin yen kundo diu kundo u yen kundo u
0: ade
1: ade na fa yati kurun oso yana hutu faltin ziya kurunum gu kurun diya sa kurun la litari retari tai be kwatari tai be lita fa le be galan yen be yo galan de kundo soro mo njimba illa ngal awo ngal tai be galimiya sidan sha dinimiya da halanu halanu guzunun guzunun chatta awo zuna rja krabtan kundum dai funnimi dai kun dibe kuma gulle na re chemical banna tama be amma kam nan zin ba do ya ko kam kurbari zin lambo ganya ila gai zamzum kawri kuro kura soro mo njimba
0: mo njimba
1: ah biya
0: kuro dole butu dungla
1: butu dungla
0: futere mati
1: shi ma kuro kura ma butu tundiya kai ma ne kam fa dade ari men goje ari le za isen awa shi awu na kuro kam la be suwarna kra suwara kajiri sande gudura mo njin no wono no ma suwapot
0: suwapot
1: au kajiri les
0: kausuru
1: putu ka kurun shimar nguso kausu ja kauron zuri chiziya yingemi agarala kamdro kutu
0: jere
1: kuru au ne karuwa waktu karuwa la puti
0: yo
1: karuwa da yasha gozu yin gimiya shi ya gara tajirwa
0: na gari ya rusarci rai
1: ni kirama kun nemi war tajirwa ye kuru hutu mani min dro au zimba
0: da ni au kun zai soyi kuma ma
1: au kun zamu karba au
0: mau zamu fuska ire
1: zamu fuska ire shi ne ya kuma mani yo kin da lejin ya
0: jire
1: kun dire ro ga yin ai
0: gila ngo kam na gana assalamu alaikum duma na jin
2: babla da kenai kai na wata
0: ngila babla wa
2: au kurun da kuma rungo ye da ngiye da kullum tsira ye
1: rungo ye ne ndaso
2: rungo ye ne ya di keta da ngai ga fata sa da yin
1: be nonga na
2: ba ngalo je juri ya kura dana ana na kurun da fita rungo wa gana ke kore inge
0: sai saya tuskanum suro budu tu falle buta falle
1: kurun gullumaru kurun gullumaru ngoy maru nonuma shi dinim do shi gorarro fim yo kurun shinji e maru ngallam gorarro fim gizignum tuskanum rare ya
2: rare
1: yo shi sai ni sakallimiya sama kurun nangam au falle sirinda nga ma kurum faddu funnimi a kullum ga ka wuga rai da kurum faddu funnun ba
2: yo a ti ku kuma ne rin gai kurum ki kuma da kurum gai da ya ku kin ba kurum zubin ya
1: ado ar masa ku kurma ci kuma no lo ne yi nani min kurum du shi ma da ba cikumanu gonu kurun maduro yarimiya kam kurun da maduro yarimiya shino zuna mare nyiro kurun amma nyikara da kurun gaya gaya kinge do shafuni gudimiya cikumanu yezimi kur atanu da yezimi dia aha
0: a kuru sokla ja sai idi so faida da
1: follower ja faida da follower ja
0: asar jure jure dai lokti ya lezina da suka dai botu kan zarin ronya dai ko tanasmaro clash kuma kurun ngalta kuru lokt kala loktin a wata irin te da nan bayan di makuru amsare a o kladen koroso yesa da nangu dai tanasmaro awala shawari me ya kala wada awala gade ni ai kawo cin yandro
1: shawari jamin dero ikinde shi bare mai rizqul da ya kam kanari ma
0: ade
1: dai buran kuma ne ya jara suna da kallaji jirifiyan da yo mana jirima da yin da yo awo karadi yana
0: ade
1: kuru kuma da kirme kuma da yanda nyama da suna jiro alhamdulillah dai nyama andro cinare dai ngidaro kare ni ro ciski
0: ade
1: lamar kuriye so kan wagu liyar ma har samma so samma so hutu matina dro gayi awnya atamde kalewa slain patro kuriya dai ande awnya kuru kam shi kaso wa abigi kambu ma kam abigi ngalle zan galza fandro so din mare afu so wanda ande kiji fanyana kuru kuma ne dro astaghfirullah yayi au nga ngado kuli da ga yaro ba ga yaro ba ya au do kuma asar tana har au yi ndiro ta mako guda furami da dai masara amma ga wuri da alhamdulillah fa fartana
0: sha'arun maso
1: arum da la kirmaro mun kai bikanta yar ma kolji kuma da zina kaso da sakama yo kuma bai kolji kuma da kirma so
0: dai kala futerin shawari la biya dai
1: yo puti de hangar gana za kurun dead the cousin on the chesuwi chesuwi shiru putsaya faida jimba illa atanun da rasulin kuru ni da yaro faida asar kawo ya samu sakultura kin indi men wonde kurun kurba kala indi so ya kaso kurba kulin gai shi da ce jimba gullumi a kuri shi ba da tayya da notu manzo sura ya dimiya kulin gai ya ngo chemical gai aure kraro gonum gai sunda kin ya ce lum kraro gona miya au bi gidiri dum kraro gonum sha kolon da ro ga usu duyaye ba le zira
0: ngila
1: yowa
0: ngila zoro madam mahmud zo maro nyoro askin yana loktu fandum soro paraskram bare kin ga adin andiro bayin ala paras kedima kala bare en kuruman tanas maro kala bare do shi ngalo edin hoto do kulon du ngalo ro cheske ye kurusha cheske ye futki funye ni klan da jara mi kintu sonalan danyen kamandi ade arab sai loktu fuen nandiro modu gari gotia paraskram bare kin ga da ita gatin kaudro klewantusno assalamu alaikum warahmatullah
1: alhamdulillah wa alaikum assalam.

0: gela arka kalmare
1: nam
0: kurunge na shi maududo ni gunye shina made suru awado ni chidando au windu made awa fal indi ima sha wazina ima bijiro tuma ndi ambiji
1: nare irma
0: gele apie ngoburo awale nye kala nyado ni shi gomriti la Nigeria kultinama kala shi lamaru kultinama shi dulia kultinama ada lamaru ni sandia njokuno to awa la chita chida yusu kuru ada ima gadiga fnanza awa sandia awa tema adu awa angaina haram gata mare da lamar shi ma da daram duro kudo sinar abi nandi do ci daram don ina shi ma da wazina da da abi guldumin burawale
1: daji gwamnati da awado kirturo sakana awata da kriunun barodiyo ya shi ma sapisoro kam awata da sidina da tondu mukoraga womtri shi ma awado ne duna gwamnati da musamman gozu da zinawo dalin zidi sapisoro tanda tadana na ularo na zinyiri cida zuna za ko zinawo aubi loktun zunguro gonum chidare meya dulilare masamono de zana chidan zafalandi ya mazina matara na nularo na zinyir chidale num diyor makwata kwata zutu mazutsi falz kenan kini ndi menzi tarar chida chida suar tarar misalo yekmino waljaye wande right zudoni de num krate suara wande damumisha tada zamdu sond krazu hangal zuda kanz zammo sidiro wallono loktun zudi shurarat kam shura adade tudu kalakke ne ada awani memo ko insha Allah in gularo fandim ngiri ikamin do ba sha lay batiro ikama kirinzu da chatotus kanama allo da kama mar tada ganan ma wonde shiro kawoyo ma filiye misaind shigaran zin kawo da shiro karun zuro kawoyo da filiye chikirin ma siri da ja lenge mange ko ngana fandika imbudu karun zuro sikin daji awari shiro ayawro waljin awari shiro kutujin da rija su har karun zumar su timba Allo shi cida cida so tada da kwata kwata zutu mazutu itana na ularo na zina na zina dalin zirungo adebe ma kama tada sami endi ne cida na fani men gori me anapti pele zin ya sata sar siyare kla da kawye man hasunu mana so but the way har tada na ularo na zin yi gone cida lan cida cida le zin sir a wala zin mun tuma mun ji ba dokan shar mar ayo kurarinta
0: dara ngala yonga ina shi foto don jiri gultina ma abin bayan ma ma lamar don shi cita cita gultina abin cita la awala ngai yaso autun ngai na shi and then adata ma jiri fa kamzo kurar no toto awala so sai maso aw ai so gig ma rek lamana tin
1: hadu ma tawa gwamnati ya gi
0: ina kuma ka wani ma kamla and ya kringe ma gana hangal zila na abi shi ma dole
1: ne ne bayan klarin tada allam num ngilar leiro shayi koru wajib na tada yanzu so awanzu so rutuno to ima tada magina mo njimbo tuno to ya so awaso gi chida chida mbe ina chida na tada nan no laro na zingi chida chida mbe chida krauso gana tuso awubi zune sha makaniki la lezi dubdozu loktun zu montie lan yayi a loktun za wanga yini yayi misallo amla richidar dudin za razu zain ma chira mar na doni chira jin drogul zain cewa tarar loktun zu montie sitia zune sha lezi chira za ar sanyar yoro
0: sanyar kare na kuma ma wala klaro
1: a sanyar yoro tarar liyono ma nguso ngai dugul zain dai loktu christ sitia martin sha zune dia lezi kranzu sir dalin zuri ande kuma na arin awodo ni krar kashin di chama dudin dia sadin tara arabia kra zamaniya kra zaman yar suwal design kra arabiyar kausul design daji yaso a waso rungusa taranzar sadaya sanyar yodro da ingaisen shiro lock to christ ya

0: Zaman aşağı, bu şarkı şarkı niye? Hani yapan mı ne? Ay ya, diyor Ayşe ayrı kamu bunu. Liyan da çörtte mi? Ne var ya kavu ben zaten
1: ne? Ne razıyım
0: ben kamu. İngo kam gede gaya na. Dokuz. Assalamu alaikum.
2: Alaikum
0: assalam. Dar rokliya. Dar
2: rokliya de. Selam
0: selam.
2: Alhamdulillah.
0: Gelad doğru ya da dar avuç için şarkı. Bol bol ne adı niye?
2: Allah'ım oğlum da tam olarak kendini yana. Ani nan karo tara kamae de sanya gana gana kule ka jiri kuma makani ki so alo tara gana dile ja si tira gya en sirin bi ango shuaru pane kule turu pane kule sa au na ka pinta so au ala ka suso au ake de tara kamae de shapu leni mi do sa amien ustun bultana mari chip si jata mi ar mea shishim gure shiro me gira ria kuna yo ma jin gini a sanya de gira ro ma jin
1: tara gana ruko ka du sa amendi ni chiria na rishimadi a tara doni andiye kilarin kirma na mien gila ro ma na yeno amma tada da naro na ularo na zuna rumiya same na rakan amma me ndi na rakam zu ko no ma kwaran gam sha ya ro
2: same na rakan na hullum ya same na rakan ma an dai
0: kurusu ro bayan zerin ya da zara
2: amma indin da zara an gana ya
0: shi a wo bayan zan beji sanya da ngala le da sadu no amma mo ji ma lamadun shi ilmu da look cry la ro lo no ma mozun ma sai azuza leza
2: kuma amma sallo kuma gulzuna nan karo amma botonin da yasa da rukuna ka an zama da ka an zuda gulzuna din kana farna gusau zai shaidu lokacin da yim subda ala da leda sanya sarin yim ga tsana da monti kira zan yim ga kadiri islamiya kira zan arzuro wani sake isa amiyan duka da wannan so har mara gulzuna da yayo a sai sadi ma leda sanya da sari ma gana kaziyar wura zai Allah sare ta
0: gaidama gaidama
2: Gela
0: amire ala taza awa bayan san masu kula lain mare shi sanya kudin rumare tarare gol tija shi ya ta yi dazun
1: shabanajin shabanajin kuma marongo ya curriculum wanti yaso marasa kana na skilled tarade sir goza ciza
0: gela
1: wanti yaso rumin wanti lagana ta ne zana duliro at tie and dye lata karin Adela, awa Finland ya mbe under home economic tumangana amadu likirma junior set home economic disadin sadin ba maro nungu ya ma under shilal kurye disadin yo kirma under wane subject disadin Allahu alamu da ya asun yau dia duridu sai ma dia amkura bariyo nan yau sairo tarbiya futu matin da yau
0: gala
1: yi ndero wallo no ma adya isu dare laro lejin
0: tera
1: sai ma amkura bariyo bulgana na asuno da kwa dalila da yana saka kokolin yau durin da ya fito gila martin duro allam yau
0: gila zoro can ga yana bayan da club na ya bajin ba sonya lokran da musku azun sawin da dinero kanadiya kura da makrantiero kanadiya da ji allan dare mutoni first kam doni hakuri adam gana koyo kace ta magana maududo ne zan da yana ma'arisa ran ilmu su agono atman dia beji da jin gaima karantu first kam da yana na katar za ku ziya nan dai first kam magarin da rasu ne da karantu mar wallo

0: ግላ ማሻአላ ክርንቱ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ ሶቱ ስሮ ኡሶ አንዳ ክርንቱ ሮክማ ማይ አለ አንዳ ፍላ ፈረስክራም ዱክላው የረሱልና አማወሶላን ሎክቱ አዴ ከከላን ፈረስክራም አዴን እንዲሮ እሽን አዳታ አይዴ ማልማዴ ስሮ ፈረስክራም ዴ ድሮ ኢሳርብታና አለን በጂ ሰንዲማ
1: ማ ሙስተፋ ቲጃኒ
2: አሊ ገምባ ባናራም
3: ማለሽ ጋንጋ ማሪ
4: አልማታ ማላማዴ
0: ግላ ኡሶ ፈረስክራም ድሮ ክሽሮ daji ada faraskram adilan koronde beji nalan kruntunde fatulan nafsana sandi malmane doni isanjimde haure dro isa sonda tamuna so yizabsen kudro koronde dala farasak koronde sandi meluko uskun daji agonmina dajin kanure gudana dai melari mammi ulari dai falfalmen duye lokton zeland dai korogoja dai awo doni kaske suna da zamiyan da jifara scrum ade ala baras kuro nan da diun beji bana zalla da tarsaden kudura wa shim titiro fande na lan beyi umar habim goro gambore daji kati waye yeruwa mtn ne duye kam claro isana chigul zana daji kuro nindiru de gadi ya ita mangana loktuala na dia krenzen daji awashim titiye da api magadiru ya amso da daji nindirim amso du lamar duro kasadin za duro kasadin zirei di shiwa mate askrande tanasi amdoni banan za para skram duro sadin no ndalanchi nyeno kuwa ta wandi ate
1: ya wala daji ni kuma wala nchewa
0: ya wala mata bolam tunzi rukuna hai gunuma ile kurishi la machi
1: ndiri gona kokuma da wuri kero
0: ah dortina dortin dia gunuma bare
5: chalo ko gaira wal ngana
0: ah kole kudu da wuri mbe ala mama adi gambo nyima kuduru akosoto
5: ala
0: la manshe kuma kosoto
1: bawunu muko bagza ya hawa nabur
0: ni ai zore ba masa amari
5: ba ni lamar mari jiri sai
1: kosa ba ko wa
5: ga ta salati ne
0: ya bal mata ya balanta malan ya lance ta zu suna da yakuwa da
1: a
0: kuruma obika la wadu gozu lezina mare wa ma bari ro uno gulzina
1: obika ngul ngashe mare
0: taranje mo gozu isi taranje

0: Kenal
1: lah. Semua tipu lain.
0: Kelahir awal nyembah. Kenyi bisa ya, aku bisa. Ada udah kok enggak ya hulu. Gula kriya. Lama ya lah ya marah suruh.
2: Gula kriya.
0: Bapak tak ada sama syawak.
1: Syah suruh.
0: Ini
1: yo enggak iya. Ayo bama zak. Bama zak jini main gue ya angkara. Gue jini main gue ya angkara. Masyak. Nyaya nyi masyuk ya mau gue nimi.
3: Ini dia gue enggak kenal ada udah main. Awak siapa rasa?
1: Zaksimin lah, ambas zaksimin nono.
2: Ali kamu gue
1: Ali kamu.
4: Zaksimin lah, ambas zaksimin nono. Kemurzo aku itu.
1: Kemurzo aku itu. Ajam makalama. Leir gono matu tapi.
3: Yo.
1: Zaksimin lah, ambas zaksimin nono. Bawa zati jai.
2: Leir gudra.
1: Bawa leir. Ali kamu iron sukuran sukuran.
2: Wew, nongar de. Karuya so zaksimin lah, ambas zaksimin nono. Ngudira mungo kuamsa.
1: Yo ashi
2: yeguinya
1: ah
2: ana no tido
3: are bulayu na
1: da bulayu kwaye mun wata bulayu
0: kam kayin to
1: ayro
0: kam kayin to la
1: adi de ya fa mata
2: ba washe gile kwani ma
1: hangal kadam ba manshe manshe
3: koro kin mi awuri mi da
1: kin mi awuri mi amani mi
0: auto to suka min jan
1: da koro de kin mi awuri mi koro de kin miyori me ba Usman ngari shi ma suka
3: yawa
1: kam liura majinno kashari miyano mutamaturo ne bai
3: kam
1: liura majinno kashari miyano ba Usman ngari
3: ndazuma
1: tanjin ba kashari liura maraya kurao Masha.
0: Ah.
1: Ah. Dale barare tole. Ya wala farma la mo limi ya mana.
0: Ya barare tole.
1: Kam liula majuno kashori miao. Yo. Masha balachina. Bulachina. Ali gambo.
4: Kam liura majuno kashori miao banagabsana
1: amma ya wala gulle bade. Bana kaza baba za ti jai ari na bana ka suna do kam liura majuna kashari miyano
2: kam liura majuna kashari shura bari miima
1: she shi ya fa mata yonda shi ni bina da shi da mane kule we mane kule da kam liura majuna kashari miyano ta motoro ni be
0: an
1: fato ya ndesa mu
0: ko
1: ada mam let do gila ya balata nanu ara mam ko limi yo waju ngela yo ba mashang mashim dia mu ba
2: shuru ba mu
1: ba ba da ko shuru ba no gila kasetro ali gambo
4: kan larmi
1: koro kullar me koro are muhammad bukar mamri chai baro ale ni cha mamare wa ngure me yono nuk tunzidu alama kura loktunjuu yeset na yono ngure yatwon
4: ngudo loktunjuu ye koro njiri daso baro do
1: njuu me ya look to away shilowe nje ba away jabba so awla so look to njuye mbiyono
4: nguro shima nukcha
1: look to sit down look to kama shinjuye de sit down
4: kawar
1: a kawar gi nuktun zidilan alama kura manshak nguro ga kamare nguro shima
3: ba
1: ba
4: ngashin adai
1: ali gawo ya wala ta ngonyo ka surugo zin ya wala mo ya chap kolle ma
2: ngashin tera ja kan
0: kuma ngara tera na ka mara te mara inya
1: e baba sa ngure yate
2: ngure ara wenu tiyare ngaroma
1: ngare mai
2: ada shekaru tura ko je
1: shekaru tura ko luyen kuru ngala kuru tura da kolin bulaye ya zero
4: tungusha yana da
1: tungusha ai sai rin gida har sai lan ji gabci har ka ai ka sai duka dibe da alama ma tungusha non ma
4: da ba wani
2: na wuri kin miyo mishe.

0: gila mashallah kurantu faraskram ndu klawe kurma da karanta ba dem wala na ma faraskram dinan ba masa tijayya ali gambowa qur'ade ma man shakka ya falmata mala majuya suron jim da haure dinan nafsana faraskram dinan korande so azab sen ade ma kurantu ndi fatoye la tarzarta mu faraskram duro koron zai sakana koroi azab sana da ji koru fato ya kugunye da wata injin je haurero ishin zufur usku faldiyo lar fal usku faldiyo arakan zufur au zufur lar zufur fal audio inji zufur lar arakan diyo go kam la so daga na assalamu alaikum
1: wa alaikum salam babu
0: na'am dubande
1: muhammad bukar de mai dare kuma na mamre na kala zole
0: wushe muhammad bukar wushe kasururo
1: yawa lalai waje furaskram duk lalai daga tumai muso wuso
0: lalai waje koromiyar laike zazamiyar tatamiyana da gare kamin la ka da zamumin
1: a da koronje surun biyun na aliri koronin gaftinar maka hannu zai kama ba wasu wani cayin dakure jiran biyu rike
0: na zama rin
1: a koron zufalli kuwa da zafi ne wuri ma yin jesu mina
0: yo kam liura majin no ka za a yi miya wani
1: yo waya kuma na tuka kirin lumani yin moya a wakarun zai so din yada
0: a ta wado ade ne zamu ma a yin miya a mura da zai yi miya
1: kai kake kuma mare ngudu da awa kuma an balbalin da ana dai no zai sanan na she zamu ga kuni
0: bin da zamu yi kwa
1: ngudu kuma sun nukka alama lokacin je wuya yare ta lokacin je wuya zai njewu lokti
0: njewu yawa
1: ah nguda shi malam ji malam
0: nji malam
1: ah nji malam ma nukya lokti njewu ba su dina
0: ai nuktu zudo
1: aga nuktu zare sha so ngudai awawa ko sarkin ne kurran gam gullin ne
0: ni
1: sai shiru a gudan ya dai nuktin fa zai da sai sha saka zai ma dalla ya je kalawa ko ne sai son da saka duniya
0: gila ma mai baka jira su gaje da
1: ne
0: kuro kuro ji malam da mai ba ma zar kuro fangono no ur mai yare nya kongna ba ma sa
1: yo dai ba ma sa anji malam kuro wanga ma duriro dai lume kin za mu yanyo ma za ka ma saudi wa shi ma mai rune
0: shi bora yin ya ba kam da ki borai borai do borai sitiyo
2: non
0: no no ma yo go kam la gan assalamu alaikum
3: alaikum
0: yo wa no fande
3: amina pola
0: amina
3: ha
0: ngurayin
3: polo
0: ngurayin
3: polo polo
0: polo lan yo wa ikena la ka ne zamumin
3: ha
0: nam leinam de kutude nda waltine mana ne kam so ndi gana ro kam te de kut ike
3: yewa wa fanu ya kuma
0: yewa nya fanyen
3: yewa kraum indi ngawo saka dain kla kla da da shi kware kam rono da awya kuono da shi kware waltu kuono da aw indi yono kam ro da kam ri aw indi ri baya kuro wal zina ono yonda aw sulum dona aw sulum di babullo wal zina on aw nda aw bullo na aw bulli ba kimero wal zina sana har ad aiso aiso sa yaka
0: ani cira kurba atti yam ndureye
3: ndue kamro su zapchin no
0: da kam zapchin ma
4: zapchin
0: zam ne tira nyuro babula ya ram guro folo ida nyuro yena
2: makka shure ko
0: nyuro makka ye
3: yerai nda aw indi ona da aw indi akoro wal zara buron na shi shinzi indi da kuma karo sutu na wal zara da kuma ba indi ya koro wal zara
0: yawa
3: da inda aw sulumona aw sulum ba bullo wal zara da ona buron na kalan zuri sulum do da ba kuma samadi wal zara yo da aw kim aw bullo kime zara ya buron na timin zuri bul fok do ba sama kili no lon kalan ci do
0: kai asgarnya na nyoya mina kai am zama da dai eh koran diban dina kan ya a tira yara la baraz kai biya palma ta matira na assalamu alaikum
1: wa alaikum salam da wa tun da bai ram gura sai daran da ko zai mana ji
0: uje bai ram paras gramo gama
1: dokima awore galo fafazi bar uno didin karasu
0: azamu marma ochu no
1: yo kabya ku kiye kutro baze a kijiro kutro de kolgo ka kare ginamia
0: that a
1: song tro urama kiya guza a kiji ni tro
0: ah
1: yo kolle dondi kanjum nabta kiya kiya ga ganangalo kiji jama kolle je sanara
0: ah good lady gonuma abanna te wanna ma folle ma kollum da kolle nyure ye folle bare ma no
1: yo yo
0: bare ma bano zuburina
1: ah yo wa
0: bayu ram kasa de diman yura skanya na korane duk kamilo zamu ma
1: ngila zoro
0: ngira skanya na jira bayu ram ga foroskram dilam korande zafsa da ikur allah ronyen patoration malma de fato yar falma so wanda zafsa yar awda yi de nyi mo njumba da ya holma ta
3: na
0: ngori amana bayu ram ngo ga zafsna
3: zafsna
0: ah kanda me wote nje no
3: nda miwo so
0: miwa kan miwo me kora kan miwo
2: kan miwa goye ne bro
0: kora kan me ma zap kata
2: zapta na
0: ah
2: ah ligam bro
0: ni ma kon zamu
2: dar me goza na
0: dar me gwata
2: dar me hawai goza na ba ma ta hawai
0: ah
2: yawa wasu me goza ni
0: kan nu sku me manu
3: gwata ma so
0: mamriro de ale ni
3: mamri bulai ne bulai
2: are
3: zaki ya mamre zora sai da raja kamai
0: ye ye wa
3: karakare zora gaura sara ona ara
0: sai jawi awi ndiro baritina wande na zo nyiro ayya ayya muhammad bukar shima kuro da suka
3: faltin masar
0: faldin masar yawa ai masar ro
3: masar te wale tara sanne da shaka usun jawaye na zo ne
0: yawa yawa wata da wata kwa tace zina
2: ba ba hade
3: wato
2: bare
0: ka wale wale kure
2: mama zara koro yi koro maji
0: shika zuru shiro muka yelte ni mawa zina nje shino no eh
3: yo bal atris
0: yum da dono kato alo shin da cikora a wakila da duk liyora kure wane muka yi kori yi shiro ah masar tama
3: masar falta
0: faldi masar ni masar din jiti ala jiti ba
3: ni jiti ah
0: hal din da kuje kal kuri bi da falle yange ni ro afurai ta yange ro
3: kalji
0: kalji ah kalji
3: ngangala
0: da da
2: ba falle ma chini me sa
3: ah ah ah ah
0: ba ba da ba ba da ba ba da walli wa chini ne baba da walli walto korum te dibire ah ari baba rado ko in ko korum walli wacin ni bi dia
3: ba ma sawa kuru zar tum mar
0: hotta walli bula ile yimi na dero
3: ha bi an kullum ta manan bi ya karshi
0: ah ba walli ay ya kada inni aw dilan da walta
2: wani ba wani ya shi falli mi
0: a bi afar reta so dina
2: a
0: wani dida a far reta so dina far reta bi kamilo ba ma sai falli mangula wani
2: Kamu ini kuat. Orang tidak
0: faham reta. Faham reta, soalnya. Bulai ini yo, reta do.
3: Nomor bulai mai kimba.
0: Yo, wah mana dia?
2: Reta sini.
0: Dengkla. Faham tu dal jadi awan.
3: Yo.
0: Siapa wanda siapa jauh
3: nazi
0: ni kantana so. Kolongo soror. Ah.
3: Kantana ya bunda kerja.
0: Yo, gaya.
3: Kantana.
0: Eh.
3: Gun macam jende.
0: Tiri.
3: Gorenum kuranan mun kuzar mama kan tare
2: kuma na kunya kuma na kare kuma
3: su ji zaro kurut
0: da buksir baksa kwalde yawa yo lotun jewe shi ma lotu kan tane man shak
2: ha
0: kin da men je
2: bara kan tulur mi da
0: kin tul mi ata zam ye nyaw azabti
3: ba ma zam ye kala kana reta ne
2: kala are
0: she ma mari di maro le
2: yawa
3: kare
2: zauje ma
3: mari
0: kulu harasan lan tabti ma wano
2: jaba man tabtin ba
0: jaba man tabtin ba nyanyo falikin lai gonuma amma wati ne gone mare tin ne do wane ka kallo ta min nan da jaba man tabtin ba au jawro jina da ka kallo ta min
2: ko
0: amma biya zo lugo do
2: harasan
0: kulu harasan lan tabti ma Jaba man tabtin ba wani ba man shake a mangla.
2: Bulaye
0: kana da yi. Bulaye ma ma a falin jikin. Sai bari min nawo. Yo. A tabtin ba ma. Na. Tabtin ba wani sai bari min nawo. Ba man shake ko foli yana. A barakan shi yayi faso wannan. Ali gambo.
4: Na'am.
0: Yawa, ni a wala tamni da gomma. Ya bar mata farreta so da man shake falso wannan.
4: Men yakin ni shi na.
0: Men yakin ya.
5: Kuwa mata. Ara shara kora gara ya ba digi da cha.
0: Ba Usman gari sha she shi masu ka. Ala 20 euro zakka wano.
4: Ala 20 euro zakka. Ala kwa shaka sai zala ayoyi.
0: Ali gambo.
4: Ala 20 euro zakka.
0: Aula be there.
4: La kamu.
0: Kamu ba ni lamarin. Lamarin
5: kamun ba.
4: Ala 20 euro zakka.
0: Ala 20 euro zakka.
5: Lamar ba
4: wasu. Ishin legend ya karanga.
0: Ishin legend.
5: Lamar ba
0: wasu manjar dalnya
5: ba na. Lamar ba da ba. Zan dal da zakka tun gona ya. Ka duro choro na 20 zakka.
0: Ai dal da.
5: Kari maka sai.
0: Ah ta wuta.
5: Dal da zakka tun gona. Ka duro soli wa na 20 zakka. Arjidi ba wasu manjar dalnya ya jiro. Ne ina karanga dai kun ya.
0: Ya farbata ya zafta na.
6: Ore me lukoni zafta na.
0: Men lukod de ne. Koron de kin men lukod de ne. Not ngalngala kariya e duwon ba su bangari da mashi kuma suka not ngalngala kariya du
5: wanne ba su
0: not ngalngala kariya e duwon
2: ah
0: ta motsi
2: ruwan ne
6: an ma kwara duro
0: ah not ngalngala kariya e duwon
6: not ngalngala kariya
0: kuma zo nozo
6: Nutun gangala kare
0: ga magana zawul gwan madiya da yin kwa nyuru a zawul da kana kun nutun gangala kare ya duwon nutun
6: gangala kare ya re
0: layir ma gwan wale ba mata
6: nutun gangala kare ya re sai kumanzu
0: sai kumanzu
5: wannan mere
0: fandi yayi no
2: hari ha biya
0: yayi no
2: yayi no kuma bulaci na ba
0: bangari ne boss bangari ne nyuru ta tafsuna
5: Ya.
0: Ya. Ai nozim to no.
5: Nozim
0: ma. Mose. Hari. Nozim gangala kare yayi ba masa. Kin ya kimero. Nozim
6: gangala kare yayi.
0: Kunjo
6: zunno ni min.
0: Kunjo zunno ni min. Ah ba masa ko adil to ngana balle ni mo. Ndusha su mo kolje.
2: Ya na ta sha mo kolje.
0: Ya ba masa su mo mabu
2: ne. Hari, ba su man gari dia.
5: Wadai
6: so ni. Ba su ale fon mo kara da ya.
0: Ah dai normal da mo. Normal mo e ngo ba masa.
5: Gangala kare yayi. Holli mera jini no non ba.
0: Ah ta wodo. Promiro non ba a ya far mata zafsa ah ya far mata zafsa
5: arba
0: usman nangaro ba
5: usman nangaro ah kap ka
0: gara sai ya wabo ya ndawa tukuliwa ah barkashin nare daraja yin nozana jire ngira nan dirote da nya zakin yana lokin awla shiro yena laye in kon wallahi ali gambo yenye falnya ali gambo da sumo furre nya ligan bawa su mafuriya ne falla she falla barakan she
2: wallahi ya mata take falla
0: farreta so da
4: ya
2: mata
0: ba mu sadiya kan ya ladiyo
6: ya ban da
0: ya kala diyo ya ban da
6: ya kuban da ko
0: gila ne dero te danya so ne na a faras karam doni duklawe da rasan kilometer fiskos kun no da wa fella an the fm a som maburola jawaw maburo marono ngi da so
6: jawaw
0: ya jawaw da yen jawa wada koro akwalle na lambe shi kin men luko yakmiya a shirma yi ko zukam lai zafi na mare kin kan molula majino kashar yimiano a yimiya muradin zai yimiyo

0: shi dai alhamdulillah kuma dura sare ya ganan galau kuma dura shi dai
1: san gongo kar maronye a waka da gulluma yayi ngo shi sanya doyin dimin ma adam masar lalata bare gulluma so suro awa dimin ne allan futu jiri fanda
0: dan hoto so da biya ya bawa hutu sarin dando biya ko dibiya bumi nona hutu sarin dando awuru guwa dona huji nona ganan ai sir hujin ni kam tada de alhamdulillah dai akai ma dia dai karafu ya buya alhamdulillah shi dai
1: masha Allah ngo kirmaro shuwa doyin dawa ni kam hijirai adadin todudum dai fuduk ce ma fando buwe da ci aye kirmaro amla zadin za samaklewa hal za doyin sanya doyin peji doyin sanje sadin ba maso allo ni ai
0: a da sai dai dai wa halar ma na yayi ai dai dai sanya da da na min be yaro sanya diyo ran na min ba ai di sanya diyo sanya da dan do hondum di ta aula hondin ya sanya da diyo na hondum ba da hondin ma ta di ma nya do li makal to buwi yo sanya ba nan da sanya da udim do hondin ma no nya diyo a de akai
1: gila aula gulmin nan be juwa shi amdoin karmayin ya kan san duro
0: gumnati da ya bara zuna diya kumbula yayi amma dai kuraso isa so sari dia de dai hon dia na wa nyen dia na hon dia na ma dulin dia sa sanya dia so dia tumbu dia hon dia na ma andia bana zana ma de diwi akai dai fa ngin ma amdo no mu kona wa de han da be andia bana za dai kunun ga andia ngalo turo
1: ngila masha Allah ya fanda musa da ci harami kan tinde so adin goshi ahubai nasina kuro ad kunun ga doni sande karmaro da sanau da ci kan tinde so to mai biji Nanti awak khusna ada kerana nak kuru ayai, goshi futu doing sanyan zuswa fufutna khusna lejin kuru shi awo sedena alan kenengansa galojo taji ayai kermaro amla sombiji sanya de nyan awo halanza doyen biji doing sandi kendo zemba. Daji kirintin da so to mai biji a wadoyin gusna ma'allan andi kurno tiena. Kirintin daji na putin doya sauya lenye tustulok tuga da layin isha zawon lafirme nan da ya rubtu kuro adema nan da ya ayero first come da adiya kuro. Ayayro nan da ya first come da adiya kirga kuro to mai biji nga o ishe nain nan da ya bono andro klan bayan na gamguyin kawduro ngo ada kirno.

0: Gilah, mashallah wa karantu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. So to suru usu handi ya karantu rawa. Kamama ya la andafi la faras kram doni bal bali titibir miye. Shiduni larafa ma wa salan nandiro itagat kikin madro su dana karantu. Faras kram doni bal bali titibir miye im larafa ya de sambi suru awa doni hangala jina adi. Lotu doni kamno sa du indin findi luko tulurin rikla su dana dan. Lamar doni siyasa ida tanaswaro awo doni chitabri miwa wuzine kilalan zandenyan. Lajegaru ntu loktu bandabaro sura paraskram diye kwe duro gayen. Kusotoro sura paraskram diye duro kuro donye isina di shima. Honorable Yaudima Abacha Yonkus Jede. Daji Kuris Majalis wakilai kri matama. Hukuma na jere shima njimdi hawre duro. Sondu is honorable wishe kachero da jikarun tu awadoni muduro kuro klalan zandenya ndi shima loktudoni karno sodu kla suduna lan kamswe lum au karunzei kandodu tanasmaro suro furtudoni demokradia elan aye iru lamardekara kuru tanasmaro suro kawa falla india kozna edlan suro bla yerwa ya dirnum kileza tanasmaro hatta kirya gade Solomon zaula waya mana ita nilan clashi amala sandi u yerwalan alam siyasa la ron gawlan kinza bayan zana dalilan sandiya dariya sata rosana clashi hawar gultuna ma adelan fato haure gade gade kata haura gozana ade mata nasmaro suru a dalilo sandi hukuma doni deria krebo ne die sadina lambeji sandi jemi gultuna ma ade kla kilza a wodoni hangal sangoi suru na sha bula birni yero adirnum kille zai dilan kundoi saulan sandia chata sa kauria a bayanzana na sha gadelan sandi aduri doni deria de satana ma ade sendiye awde ne sendiyar zorzana ma ade kasada banza bayezana da ji sura fara scrum de kuye dilan a awde ne klalan zandenye ndu ayewu wa gi zandenye na awde ne hande na shadro hagal aye na de da loktu karno sa do indi findi luko tuluri ne de kla su dunalan aye lama do ne lum a da ji awro mesrana kando do krebor noilan daji awado ni tarise turin mambeja tanasmaro gladilan sandi amdoni ngairu sode wakilza futu nendiro gulungana yede honorobi yaudi maabacha yankus jere kuris majalis doni wakilaye hukuma na jere matama donye sena chai waro honorobi ushe kachero daji futu fernoda fertuna yede kwa suroparas karamde yedro suramo gayen suroka wa indi adilan tamangana am gade mai soruna a wadani zolwaya manailan klalan gashi gashi tinde loya kura kura yeroya na gade ya solu klashi duri sandi uada kantai dilan ben kada sadina hukuma dariya krebo ne she kaurin zina shaga dilan tuluna wata haure kura kura duk so haure da ko zana misal lokoro debro salake de ni suro awado ni wajin awajin nakara awazina delan tanasmaro ni lamarda fuska jirin curum
1: a'udzu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim jama'an da kare borno he uso nendiro gulgana lokto allan kuma kando horobul yaudi mabuce umar yankuks jere koromare korodo sorunare ay magare gi illa kamso da suru injin zailan kullum aura kin dole aushe ba musamman no fuska a wuro watalan tarina ya sayro soruna yido a waka ya suru diyor zo maro karon de kutu ada andiro tortin ande duli chiti buri mi bari ndere tawde ba tinda adama laido bari da gartiyo sandi am de kuraku suru lamara de ruwa san maso zawal adaman ci zakam gada so wa de suku wanda zo maro adam ganada sauro ratidi trahi tra isunguja adam gana da shega na la karo kutanga stulo fridge
0: honorable misal lo nya sunna rolul malok to kuma duriya da titana au sadiya musko mayelan haurafa nimalan brusalkin ai klamo yuse
1: karo yita da zo kutuzuna na shadoyi kashi ya krofi ni mi kashi kin tilo mi aukar unyi kutu zanare amde kurade lamar da asutuba za futu aura karawar gutun za awadi lirda yari Nigeria ringa so rumi ne wallo no ma state do awadi tini so ba state timan au akai samun ga muwazi cha audu so tarbiya ba nan gutu ba da burzin bayan tilo ma dole audi su kutu jin ndaman tayawar zanaye bawo ndaman aula kutu tudinaye bawo kuru namun wuni mama faras karam do so ro branching de ADC ya surulu man sarwi tunda ada yaro wal zinada aula ka kalgijin bero wallo na ma tiri lardu do da yana da nilefa ba do da yana da nan mun guni niya cha amde kurado position din da sana it means amde kurado in sai position din da sana da bonum aula ka kalgijin man bero wallo na yayi a waru surulu mana indi wuri shi maka kallo so lardu din surun nilefa bayan karaide shi ma aula na amde kurabur ne lantu manyo na
0: gila honorable misallo a wado ne sandiya zortunai gaya da shi ma sande kazumu doni surodulan su doni kuris kulala da Nigeria ye su tanama tukuna misallo kugi lardi Nigeria lan Dr. Kanuelan shi kazumu doi ngaukuntai au ngaukunta bai da tukwa bodiyete misallo kurumin nim siyasa so ba shingawai so tidin mada shadu mada da aisan da gairz
1: a wasu ya gairz na da nunuma ande bornon karaye situation do suron da yana da ande manonye ande yaru duri sinana dole cinye kalafi chondelan mananyen nga ukin ta jama mewe matina jama mewe gamnati do kirmai da hana bolatini wele siyasidina yo jiri duno dunon siyasa da gonum le tuso aula so do ande san ma kana son rosalin ba musamman do kama jiri gamajin ga hukun tai so are state take yi ba borno oligi borno iko da ayawar waljin ba chama durim suromi yambu mai kamlanya sirana kamlanya wazina da kamnya wazina da insha Allah yini min
0: amma shi hukuma done dire ya de ayo duk kazumu no mutade baski chefu tu kauri zide a su tuluna da bayanzu ne dai sandi dai sun kla kalza

0: kala kurise de dunon za kurise de lampo da tede nga oro lamar da collection ngaya
1: are awon yuma no lumar adi ka to
0: amma an dunyo guzu mai no ngana de nyimbi an normal nyin mai za mu kuma koro yokuru min ayte de lamar 13
1: awudu de lamar 13 na da 500 rubul a kafin ga tsara tsara ka alam de sai tsara an de lamar da zo
0: lafiya ngila askrin yana aiso modu bukar nguro gongulonye la bula gongulonye nyura askrin yana
1: la awano zana rarwa
0: ngila modu bukar nyura askrin yana gongulonye nan dia bono
2: ngila zo mara askrin yana shiro
0: sifiru sufal jawlar fal usku fal jaw araka sifir ko kam lagade assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam babu ni tijan konda
0: nam dukla zawle
1: Isa Musa mana jingo idan garin gawo kota sai
0: nan Isa Musa gwe damgare kurumin aita risu surin amso de lum sa alam siyasa e karun zairo kortuso au kingayo zabayin tuso duro
1: risurin mare ya am mukon zan kirmaya da tana maji suri cikiri ne langa ta shona kunguna la meno nan gayin awon gayin wajin na da fitna ya san goto am gayi video marje ji rodin adi shi ma ta rija suri no
0: nya suguna wallon ma duri citibir miulan faidatim am so da dunolan au karun zai diyor dabta da shi ma lamar da ronga nam
1: wonga wen ngoron da sakolan lamba hari rukuna kamla kamta ne din ba ma zaman a OTDV Kiri adama fi shima to riza so.
0: Ngila nyura askrin yana Isa Musa ngurai na jabo. Ngurai na jabo.
1: Gwe
0: damgarin nyura askrin yana. Wisha Isa Musa. Gwe damgarin ga kwata sai she dalil fanyena. Dan go kam gade. Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum salam. Bawuno tujani kwaniga.
0: Naam dukla zaulen.
3: Ahmad Shagoman gurin malaria wakil karabka radio kurintu ya marajin
0: gila Ahmad Shagoman ya kurinyan nye kurumin ayi amso da dabchin alam karun zai karti au lum bayantudu
3: uru kuru ilan klakilba
0: naam
3: ya wa uru kuru ilan klakilba ar shima tayira zi mashwal sudin dento naso kamaro misalo wasa wanya kallo karaya ido ama kuru son wo alam jami'in gayin ngorikin shi ture ngai sun gorin yo arere su kidai sai katenden da isa tawaba isa katendo ga da shikenan kaman da karuran duronye yo arere su kidai taida isa mashual katero ga in kurun sai amdoni sai nan karo danye na kalla sofinyan abi sai nan karo danye na kaman da so maron manati embare sai kuru katen zare kilewa silaidia yo da arede su kidai klakil klande kilewa klande kilewa ya chai baro kurun ayye audoni isa mashual surin katen derin no nyau sai amdoni sai nan karo sai ro yungore yungore ne sai katen za kilewa silaidia su kin wande alam gare gare nan karo sai klande ya yake yi alam gare gare ro wallo no yayi amma kurun son no nyau dia ne tiram shi ma tirin du sora ai kan zai mbe amma rai karun du ronu yayi kal
0: ya
3: waru ma wuka wuri yo
0: ngila askrin yana nyuro Ahmed Shago ma loktu ma gwanin prescribe da botro botu yak goyena honorable botu yak de shi botu man de buroide modu bor gongulon ye a dalil loro china da shi ma
2: jire
0: alam siyasai doni tanasmar clacker mai da dunun zalan faida ta dishi ma amsa da kullum au karu zai diro ta risa sujin nono kurun zalan
2: jire
0: Isa Musa nguro gwedam gare daji citibul miu andeso kamandeso dilan faida tana siyasawe amsa da mbutu dishi ma dalilo
2: jire
0: da ya kuru amsa kuma yi amsa da suro jemelan sandi amdoni korko botawni meso de sandi de may bana sayen nya kollu ma karuni me kandoba misalo dalili ya kasa dana are ai gulimin kladin
2: awu kladin guluki na bima kin tulobe shi morugon morugon gulan bolamari
0: modbor
2: yes modbor gulan bolamari mana sanade awu do gulzina da kala sawalle

0: kuma da karanta fa dimo wolono ma kla lum loktodoni karnoilan au alam siyasa e karoni me ngakunta ma bayente de aye lamar gultina ma alkare bo noilan ngeruma ta na zon kurisma ta ma honorable yawdi ma bacha jankus jere jimde horilan anjiro daji horda chin kla shi lamar gultina ma adelan bayenza da para sukrofantina kurutun de fato yisi boza para sukrum drota mu ala para sukrobayna sadana daji sana de kandi melan awdan ya hangal da yende boto dulan tenis maro loktualan chitibudi myundye so haworo nishi duri sandi uwe sandi ya hukuma dere ya titana iti tamangana nanguro famzina misalo kurunza lan ayiti di awajiri ade iti naden fun kalkin krebo nwelan tenis wana shado nishi sandi amdoni kurisma tamaso da amdoni kilakirma irlanda suna ade ma kuru hukuma doni deri ya krebo nwelan ai sadiya lamar cima ade ka kallo loktu karno yi da furo ta kanalan ta din sabu da su fa diyo lar fa da su fa diyo arak sabu au sabu lar sabu fa audio indi sabu lar arak diyo kurbotu den dia ko zo gonyo ba dalil loktu ya dan da ji ndu ya ga ya kasar ta assalamu alaikum assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
0: na'am dukla da wala
1: malum masa aka audi ma bula mane kurai mana jin
0: malum masa an da kirin ma koron da rufan ma
1: a fangana
0: yawa aiti da kuma hukuma da reya da sandi kurisma ta mada sandi adam siyasa ai kuma ro kla kirmen da suna ma da sai kutu duksur le kasa sanaro loktu allan a cidan za so da sadin
1: a awa zuna da duksur nigeria ya ladin ya duk a wala saudu kam do kla kirmen ma da zuku sare tira to far kulja gawel mangira samma sa kilta bulin sarero ma da ma duksur la gade akai di saudu ma wallahi ziriman salar ka aw karun zai so din ba illa kam kalakir mai ne su ko ni lan majin ne wolo no ma
0: ngira nyura as kan yana aiso
1: a kurun ne an a
0: aiso mdu
1: malum mata ka wudi ma
0: malum masa nyura as kan yana
1: masha Allah
0: ngira assalamu alaikum ngira nyura as kan yana malum masa to magana ka wuri zufan tana she kurun zulan no loktu karne da isha kam da kalakir mai da zupsu sandiye rokoron amdane mata mada kalloron maza ya ginya a wade da kaltin ba no assalamu alaikum
2: wa alaikum salam
0: na'am dukla zawalle
2: kuma kasim manan kasim nguro zajere
0: kasim tumangana koron da rufan maro ai jawa mu
2: ujawa yar ga ko nguro talayero boisa sikiri de to boisa amka so de nguro ate mar targa nguro ate laye talaye so za de ngi kala chimare nguro talayere ngiya nguro gariwaye mbape ya soi chini talaye awaya buni hapto wendea wansumaru awaja leda karanga norza iya
0: ngera nyura askanyena wa kasim loktu magwano antea votro loktu ndia wa dere ramu isena
3: jire
0: honorable loktu alan chitu burmiu burni abila jaya nyakarende na ulono ma
3: jire
0: ayisa ndiro kauri dere ro yimin class ndie loktu kama karno ade classu na ladlan karno da au re siyasa da ayi audon lamar siyasa lantidin ma da suran dile wayan kandoro
3: we assalamu alaikum audio wolti ke wuluki nan be ma duli chete bulimi amairo kasarata ro dowa manakin sau kanadi goza karun zarat sa kamna rawa ma karun dolan kuru kando mu kondolan kadlan zabeda di widesku wande hangal songola kala baso awla ya kamla ya lannaso awla kamla ya lannaso kamla ne hayani yaso sammaso aninga wurin bawo ku wande kasanno awshima da nan dia jiwi ar tarbiya do tarbiya adc ya sunna mangi tarbiya do alam dia sunnal shima tarbiya do kala killa nindiriya idea lardin moye kala funa ya do ya lamar andiya sudu so wade desku wande aw adin gawlan aw gari tumar fanye ndi ku karu kutandi afulenya na amde do rozara mare ala sinna ma solini kuruci dan da roko dien ala yanda kana soro sadin
0: gila honor bi yawdi ma nyura askrin yana lokto ma ko non prescribe do roko jiro rutu and ya gawi no wala no ma prescribe bol bacci tibin miye kala mudu a am to dra kullum daji alam siyasa e karun zai kando au lokto karno des kala su dunala a wodoni karun zai sirana kangayon zadi kladen a baina cide to mangana lokto alan and ya gawaro da ji kaurin da dare a da shuma shi ta nazmar duri ce ta bidmi san jiwu a hukumar dare ya yi rozuna adi lamar gultuna ma adi musko fushare lankara

0: Ayo da ama kuro shinkafa ndi ari kama ara shinkafa do ne shi kama forin a sha saladin ma ari buron naira 20 sha kare ama kama 20 yar yakin
1: shinkafa nda so ari
0: a shinkafa ngai forin ngai abuna bonzo ngai abuna do fira kin yakin ma ramade
1: na'am
0: ngai forin ta
1: na'am sha kare nzo do indin yar yakin yar yakka tra kladoro
0: yar yakka tra buron 20 do 20 yar yakin na wallo no
1: na'am
0: amma shinkafa da ka ande kuma shi a wan ishin mambe kondo an ishin mambe ya de kondo ya ma har shingilla ma har naira dufalin yar tulure sha kare de
1: na'am
0: sha kare ga na ma har dufalin yar arakin
1: na'am
0: ayo kurman ka kallo mambe sur shawa ma har shi naira dufalin yar arakin sha kare
1: na'am
0: a kur sha kare ga na da naira dufalin yar un
1: na'am
0: amma kur shi ka kallo da man shi ga na salim put zora gana salim zona company ya sama shi ya cire ya ba
1: ade
0: tulli mai abin kokol din ma shi naira dufalin yar indin shi sha kare din
1: na'am
0: a yo kurman da shi alabo ne kulu lippo gurata ma shi sha kare din yar yak
2: tarasan
0: amma shi kurman sha garwaro ne rofi za sa din ma garwaro naira dutiyo
1: na'am
0: amma kuro ne sha kare shi alabo kul za ngai ti shi a alabo gurti ma shi naira yar la
1: na
0: ido a wombe shi tek awesa a wombe kakkade la ngai shiro kambo fi zaya a nyira gonum le gonum le min mare
1: na
0: shi kala sariyen ma naira do indiniyar arakin falfalle miya suron
1: suron ade
0: falfalle miya ya ngai ta sare gonum le miya muradin ma da nyiro shiro fi zaya amma kan ba kam la sare laida sare fi zaya ne sakina am kala from gata da shiro nyiro fi zaya
1: na jure
0: amma da ya shi nan gai amsa yumin gulmiya naira duya kam da duya kin yaro ne ran yaro sai amma kala sare duyin din yar arakin
1: na'am
0: ngala da taman kare aka sai la andar kaskai zuka da asalin cin
1: amin ya rabbal alamin ngala zoro harami karantu da je tumangana tamtam faras karam done taman kare aka so ya dafa nui umar habib ngoro gambore taman awaka dai andiro yanzu fantina da zuka fule ada kirin isha faras karam done taman kare aka so ya da gonye konyen

0: glazoro harami karantu to magana tamtam play adiya fadwa sura faras karamto ne taman kariya kasuelan daje kwa zol mana dukata nyai bonum kurade ma taman kariya kasue nasha na doni dama yadin ajirupen kimin. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Oje kan shoro faras karamto man kariya kasuelan duma na jinda nan da bonim
1: ali balai ali wasu ma samai nan guraden kolokolo a inda su da ganyen ba
0: ngila zoro ma samai na aye taman kariya kasue nasha doni adam kolodin
1: wala kuske ga magana ya sai inda yango kuma mara hoyin karasula zub zub gana ta naira miya miya ro kuma zu sulegi
0: na
1: alai hoyin ga zub zub naira miya miya gana ta hoyin kuma na kata har ki aruki
0: masha Allah
1: kuro divino takade chor ko ya naira tu ya kin yarwu ngala shawa ma do no
0: na
1: amma gana la kidin tiyan ma da kidin naira tu ya sun yar ya kin ale rasulade kuruna ga dangana man kan diya kai isa ce tuna rukuna alma wada in kuro ka so tana ma da bala ali
0: masha Allah glazoro masamai na guro adam kole tajinye lokto gonum bonum adema taman kariya kasu ya andero pe ngimaro. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam
0: waje kan sharo faras karam taman kariya kasu yaro
2: bala din dawata
0: kiyo assalamu alhamdulillah
2: ma abba braja kana manaje
0: ngila aye taman kariya kasu ya bula jakana idin
2: bala din galonje burnoje go kura ngila din era dufilar bala din
0: na'am
2: amma arum dia nera dufia kishere bu zukran ma
0: na'am arumdu
2: arum dia wa kama bin bin lo bai na shina
0: na'am
2: yo kama da bala din kwaji ne kiyar gana da she tela da gana suruna ga na sauki a shiri wannan buda an bai bu sile ware
0: na'am
2: kekti kara nera dumiyo tulu so bala din kekti kara male
0: na'am
2: yo kama da bala din kwa arum jere kwa shiwallo sha shiwallo nera dumiyo tulu yarwa ile shiwande
0: shi arumda
2: arumda
0: na'am
2: yo kwa sin galo bonon
0: bu kurayu min ma dofiya ka amma shiwal ma do me wutu dore
2: aha shiwal ma ya
0: na'am
2: yo kuma sa bala din galon jo borne jar ne da dofiyo arakin shi da
0: dofiyo arakin
2: dofiyo arakin galo borne jar ya
0: yo aisha bu kurada yaksa go bu kurade do filaro
2: bu kuranya yo bu kura ma ya shi da bu kuranya yo dan suka na je
0: ucha awo tasa tasa ngallata nge karako ucha bu kura da shiwal indinge karako
2: shiwal indisirin ba ganala angallum yarami ado shiwal sirin
0: na dofi undawe
2: nera du awo ngawo ngalo shiwal sakare fide usna ma de yawa shiri nera dufi arakan
0: na
2: kwa shibu kura ma da kwa nafti kwa shiwal indiro sakare ganala himiya shiwal indiro tamumi
0: ade
2: awa shiwa yawa aha shiwshi nera dufi dar
0: na'am
2: yoko ashi mangwa kwa malade kwa kuma zo bala ji shurun ya nera duwin da yare ka shurun yare
0: na'am
2: shurun yare yoko kuma zo bala ji gajin da dukso biya nera yero chair ma shiri aw sallai male
0: masha Allah
2: yo bi kar bala ji fiya tabakka nera yare indin fi shurun ti sa ko fiya tabakka fiya tabakka
0: ade
2: yo bala ai kuma tumatin jeso onga jeso tumatin ya kama faji ma nera yer ni yo bala jar matalla
0: na'am yar indi
2: yar indi tumatin leda idin ha
0: tumatin leda yar indi
2: tumatin leda sagette leda idin
0: asunguna asunguna
2: yo kuma zo omo ne biba so nera yer indin tun yo ma shi kura wala ma yer diyon fino tabidan
0: na'am
2: yo shi kura direct nera dufa yallara shi kura direct
0: na'am shi biba omo biba kura da
2: kura ma aha kura ma shi dufa yallara bradian sallan kuma shi ma
0: na'am
2: kuma zo balaji branje moto ga ambiyar wallan ma nera dufa yer biya da gozan
0: na'am
2: amma moto ale ka kuma dufa li anya gozan wa yene din tashi sai dusa
0: ade
2: yo kuma zo fimilin je gongon yare
0: na'am
2: nera yer uskumpiyo na sallan amma shi kura wala ma dufa nera mai sallan shi kura ma
0: na'am
2: shi kura wala ne ma
0: na'am shi kura din dawo
2: dufa nera mai sallan
0: na'am
2: shi kura wala ne ma yo kuma zo a Australia ne mai kawo sa dufa nera yer tutubo sallan Australia ne mai kawo ale ngala bala sai tushi kan da ga
0: ngala zoro nyiro askrin yana abba bula ja kanai lokta gonum an da bonum kurade ma taman kariya kasue awaka dai andiro bayan gumaro Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
3: Alaikum salam, malawi.
0: Na'am, usha kan shirra faras karam tuman kare aka suyaro.
3: Da ta kulewa.
0: Kulewa sai alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
0: Na'am, duma na jin.
3: Abdulaziz gidan da ne uwa malayin.
0: Ngila Abdulaziz gidan da be nya karinyan aye tuman kare aka suya na shandon.
3: Abi akuri yawar ya boko ku ai manya kinyi ba be kulliga lewa kya dai.
0: Ngila zoro da jinyo askar yana Abdulaziz gorodone gidan dambe ye lokta gonum andia bonum liyo amda itagum gumaro. Assalamu alaikum.
3: Alaikum salam.
0: Musha kanjero paras karam tuman kare aka suyara nduman ajinda nandia bonimin.
3: Uma mala ari vula jidari manajin.
0: Mala ari jidari nandia bom.
3: Ala jidari nya bok.
0: Ngila aye tuman kare aka suyo jidari din.
3: Jarin sare kasu ya dikka shanka yukuna ngala du pallin yar uskun.
0: Naam, du pallin yar uskun.
3: Haa, turgiri rengawan zuzay dun yar sulur na indi.
0: Naam.
3: Rengawan zuzay yar arakun na indi. Aru maa zikar yukuna.
0: Ngila zoro.
3: Masar ariya kur dun nera siun na.
0: Masar nyeti aka itasa kurada.
3: Ata za kura dun tun.
0: Naam.
3: Angara tryan chinu.
0: Amin ya rabbal alamin. Glazoro nyoro askrinyana. Taji malan ari ngorodo ne jidare. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam. Ojo kan shiro faras karam taman kare ka suyero.
2: Yawa na lere bale yari ndawa tikilewa.
0: Kilewa sale alhamdulillah.
2: Alkama huwa Ahmad Shagoma ngura malaria manaji.
0: Ngila Ahmad Shagoma aye taman kare ka suye malaria din.
2: Ah taman kare ka suye aure krimaro ladi nar abaja kana mai vitamozine yayi.
0: Naam.
2: Da wese mo sace tere. Shiro ni falfalle re nera dufaliyar tulura sha yuye.
0: Naam.
2: Bunduro wallo no ma da dumien arakin kala falwo san duniyar arakin ishin.
0: Naam.
2: Da yande ishe falfallo da dufalin yar tulurin falwo san da miyamiya gaya.
0: Ade.
2: Kiyai manda sace tere yar indin chun sha yuye. Bunduro nan gan biya du uskunera yar indiya ide.
0: Naam.
2: Da du uskun yayi fandiye.
0: Ade.
2: Shiyai kuru chingam doni kala uwa uwa mare. Falfalle kala sororo bai chokalin zafal ko lata mare.
0: Ade.
2: Shiyai nasari erin kala dufalnera miyaya yuya. Kuru chai baro kame esanande majia dufalnera yer indiya ide ledien.
0: Ngila zoro.
2: Shiyai kuru fora kunguye. Shido ni sororo baire. Nera yer deuro sha ledien.
0: Rambo da.
2: Shido ni. Rambo fora kunguye rina. Roba iri nera yer diyo shala riyan. Shiro ni suro sache tinkaradu. Shiri nera yer yakin chun chun shia shala riyan.
0: Nkila zoro nyuro askir nyana. Ama chagoma nguro malare. Tumangena loktu du badil. Isena daji paraskaram du netaman kariyaka suyedu. Na alandajin ala nisya kariyaka mbuye ya kumbuye. Gima da andero sudu. Susu engineer du nikonya. Pusuna ma balari paraskaram du netaman kariyaka suyeda itagat kuko.

la harami krentu so wuso hoto suro wuso a dialog ta den krentu ro krentu so pela ya kiji kiji aden nan dio radio ndarason lan ishin pela FM ben daji harami krentu so krema loktu ndie sa rak retaro ganalaba daji sa rak kalkal reta ade setia nan dia putu non wa ide

0: 그럼 닌지에 눌려 아니면
1: 그라
0: 모에나
1: 케야 파티마 모에나 피티샤르
0: 여와
1: 암나 마마 아니 샤르
0: 여와
1: 파티마 모에 밀레냐 포테 제디 샤르나 아왕고 마라레 제 샤르나
0: 여와
1: 나무가 스다네 샤르나
0: 음흠
1: 바이 바이 마쿠르 포르 스마레 샤르나
0: 여
1: 바츠가 모
0: ngala wushe kasaru hapsat daji kurman tamande mbe lewa am ade gamtuna jama am sai fanzana lokta den sandiro lokta gonum lewa am adi madiye go kam gade salam alaikum
2: salam alaikum
0: wa alaikum salam dugaw na
2: san dar
0: basle kelas le suleiman
2: ba musan goro gen te lare
0: ngala ba musan ya fantin du loktan lewani ba musa ay adi wolum de ba gozunya na la ro setena go kam gadi assalamu alaikum
2: wa alaikum salam da to kriya
0: dubdo kliya asle ndu mana jin
2: bula mo mori gana mana jin
0: de bula mo modu gana ngala wushe gauro
2: are bro taun man ne kwaro radi darasan tamma soron da to ndugna
0: jawwa
2: ya gana mo sare sai ya ndana soron diwa in du indero sai ro duwa kana
0: kal kal
2: da tarin gamma yuna imalmurin gamma tayaron da tun da kununa
0: yawa
2: ibrahim muhammad da muhammad kutara rawana koi muktafi so bagaji to
0: tayaro
2: ba babunun ciki ayanda na tayaron da tun da kununa
0: yawa
2: jama da yawo bike huna ro sai ta masoro bla mata to jama da gare ga tuna to sai ta masoro da tun da danji
0: yawa
2: ajaja ko enda mgaria ya marwara nguro ko enda mgaria ai amina ko ni muhammeda fatima munene ya kota te fatima ko ngezwa da uria da ise ita maro te yena da tondo kuna
0: yowa
2: umar habib to ba ku bisuto
0: mm
2: dai bai ba te jero bula rom kriwa sre ya kuna
0: mm
2: basan kan kya yena da to kriwa kuna
0: yowa
2: bula dai ba awo a cari moru
0: o jere
2: radio nda
0: yari
2: kekenda sama bagaro te yari nda to kriya gutna
0: yowa
2: jama de bula gon kimere te yekrum tai hola dia mbe te yari nda to kriya gutna
0: yowa
2: darai abba bagana dara krami yuna krami bakura hana gana yere ya kaka yere dai yuna ke dai ya sai tamma soro uso kriya te yari gutna
0: kal kal
2: are
0: kiyar ngila wushe kasaduro daji tumai mbe jama'a ma da samma lewa ma da fanzana daji a dialogue da kakalin play kiya kuro dai ngawadin dukke konyen soro prescribe ninge din daji kirinto su andiya gayyo soro prescribe madin chai walten ga waltenan daji kamla wani lewa no mbe ma au kamso ndaga mbe ma sherex rupte lewan zasidin jaman zuru.

0: la rami krentu soto maimbe tam tam kaya de gonwa krentu so radio ndarason kreno imita piskun uskun nota owa daji kuruman diwan de telefoni forum gata foras kram ningi nandiranu bonu ningi ndoa jamandoro rekoi ngokamla assalamu alaikum ayo salam duma naji
1: anke man bakora woro ma pani manaji
0: bakora wo she gawro
1: aro ke anda tira
0: kila salaim adiba
1: ara igaram guro ma pani dakta an kali wangana
0: kalkal
1: amba bakari herma go si hane ali wangana
0: yewa
1: ma guro su si mari go fo ali wangana
0: yewa
1: ma ni ta banguro kwane ya go si ali wangana
0: yewa
1: ana nguru matamari ya ni wangana mama maru nguru mafani kuisa ni wangana kia nchile
0: ngila ushe ngila ushe kasado kuruma ntumande mbe sandi lewa maru wanzana nguka mgadi salamu alaikum salamu alaikum
2: wa alaikum salamu alaikum salamu
0: alaikum bismillah nduma na jini
2: ngala salamu alaikum ala mbe umar habib ngura gambari wa siri karakara da ukura
0: ngala umar habib
2: ngala bro hawalin ngala amalin mbe doane kamara kala kuru hawalin nafkata jini zindara kuna samma sura ndara bdogu lwe kana
0: ngala umar habib
2: karapka ndera da ukura tuwe samma sura ndara bdogu lwe kana
0: yewa
2: samma sura ndara bdogu lwe kana
0: yewa
2: kamara amdone kula dela nafana suraburne nafana kamaro nafkata kamara krenze na bote sari na samma soro andare togu lokana
0: yewa
2: gala ala andare wa tere kele wa tere nchino
0: gala umar habib ga jama lewazna la jitu maimbei kamguwe fanzana ngu kamgede diwali salamu alaikum
3: salamu alaikum
0: wa alaikum salamu dubdo kulewa
3: ya so mai hafsa muradi da yake
0: ne gila hafsa wuce gauro
3: dan an ne karfa radio community community da ran ke ya da
0: yawa
3: ali garba mura da ke ya da na
0: yawa
3: mama rgoni abba mura ko ke ya da na
0: yawa
3: mama abba mura ko na ke ya da na
0: yawa
3: ban abo ya da fare ya ya da na
0: yawa
3: ai chapal ya din
0: gila habsat daji timande me jama'a madu samai lewan panzana daji kurman samuna ngo kam gade diwali assalamu alaikum dumana jin
4: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam dumana jin
4: gila ma sabala wa
0: ne nam
4: gila ma sabala wa ne
0: gila bula ma masa wushe gauro ndu lewan min doctor adin
4: amur gana go kinere kunduma ndali wajin do wani ke karin da ta
0: yawa
4: dike aw nei do ana
0: mhm
4: abba bula ja kana ai mata aw nei
0: yawa chele wanu manduga de
4: kam do ho kon poni hanji chele wanu
0: yawa
4: ala daji mai do yeli wanga na
0: ngala nduga de
4: mata bula ne yeli wanga
0: ngala nduga de
4: koi ari awne yeli wanga na
0: koi ari awne ngala nduga de
4: abali wanga na bala jana
0: yewa ayya diwal numdu kamzana wajara numero le ngala ko kam gade ga na assalamu alaikum
5: wa alaikum salam
0: tudo kle andu manajin
5: ya wal mara ko rango ko indam gade manajin ba sule man
0: ngala ya fal mutanya fantin
5: doctor klewa
0: klewa sule
5: engineer yaron doctor klewa gumuna
0: yawa sumona
5: ngala amur gana ko ikimeri yaron doctor klewa gumuna
0: sumona sheyi
5: da ayngo imana yalla da yaron doctor klewa gumuna
0: yawa
5: yayi alai aliyaron doctor klewa gumuna
0: yawa nduga de
5: yayi ko insar yaron doctor klewa gumuna
0: yawa nduga de
5: yayi ko ngumar yaron doctor klewa gumuna
0: yawa
5: bayi ko imbra makaki yaron doctor klewa gumuna
0: yawa
5: bayi ko ingarwa kake yaron doctor klewa gumuna
0: mhm
5: basi dewan kerintu di dalam sini sama seorang kapten dokong nak dewan sini.
0: Gila, usia kasar dulu. Ya kalau mata, kau dah mengari gila. Tumai be jama madu samai lewa madu fanzana. Kurma semua nak kau kamu gari. Assalamualaikum. Dah dok lihat rumah najin. Assalamualaikum rumah najin. Wantimba dia. Wantimba ya zimia. Wolten buoni min gima nya apima fanyamba. Daji wolten ya buoni. Go kam gede. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Nya fanyamba. Waalaikum salam. Dara dok lihat.
6: Ya, sibati buoni.
0: Now. Gila, wati mau saya gawro. Ya wa, ndun lewa ni min lok sari. Naam. Baanu, momodu. Gila, tema imbe nya panzana, ndu gede?
6: Ya, ya, kukura kamuasa
0: maksa. Ya wa. Ya wa, ndu gede? Naam. Ahiya di wallum de gana shi walla kurman kamzana daji botu adin batallar lenyeya daji kwayai walte drinye ishen di wonde furmien lais dia dai gawe kawduro flay ade krinno